moro moro bunga wishishi ye kugumne kumake xka fm kokoman ka matanga mukanda ke mateu ses first terta mateu akon hem ke gamat la kau maning akwa mukanda ing kuitampui kawahe gawa o hitin ka kho kokoman ngai e diwe o ye kam akwa mayani ngwang mata a katantang gawa twin lu a ta gawa ngai a gawa a yunga a nana kwa kang he phanga ngai tu yungi kwa yunga ya phanga gawa a yunga a kanga ya tau a khawe amagi o chingni mage kondesa a gawa mba a kringo a ke kanda cham gawa a le ya chikwa nana kwa kang he phanga ngai tu yungi kwa leya ya panga e kwa yunga yi ki kanda cham gawa wa ngai yang he ngi syam ki taisi kaum kon hula in kwi ga vundila gawa jubai gyan a ta ka ki dangi kya kao e ka yunga ka kwa yunga ju ki kanda cham kaya kang ju ki tambula a kao e ki a yunga kawisisi jatisa anhang aku eka spiritu sandu

Yeah, me samo so ngake geta ngake mke wola ngoma kom ke kofi tete mta ke mole ko itam ko itata no ita ka ngke kofi ati ngkole ngusu kausi ka titi ka tema akaya wa koko mangu ka imasi ka makaya mkoko ma ke ka ke ka tuba e ka ka tamo akama ya tala ma ka umha kong ke kausi ke mhanu ita katua tete ngkoma

0: Tsame te ke tsese ka se ag ire ka mo go X ka FM se ke no bamba ra go qeqete na rado a khomana ga te bore ke se rati yafta kapunda. Nwa manxa go hi minister and police a khoma Firoz Katsalia a ka dikwano nge go miliard rand di sai se siri a se iko khara go ite go police na gana o jao jete go kuka ne tshoring group na tsana go ya teko go nkara go ha jam jija khama o ka tsesu e ka ska steko go yete dara khamsi yete tsamse ka reger party ke ikorolenika aki efiri kwe anfreda haqesu uiska kwe chwiti. Nye, ote kwe ki haa, kamdi kwe anja woko haa a polisa na o, chudiko a ngwarata eye klo kauna ki, takono kamda kwe sa aki haa haa. Kachale ya, siye kumbunga na a ankara ko gankarati, tako ankarati, si mwa manda atin kwe na nye, chudingi kuhui haa he a tawni sa haa, Ata ha takhono ntirek ay no mboronga a kwe tungo kwista makhano. Khama tu mswe te khasi nga unka si te a faifu mkunda zi ngay kwa te unka te kwe polisa kwa kao sa kwe a kwe kum tam sa isi te kukungu ta. ANCSO kauke si auna ngu kona polisa angwarata ei takhono mbunga na angwarata kona ana veska pisu o vetrievere an wakate si inamoko amukunda siki intelligensi jao si di o a sungu karaka tangata. Nako sitama khan waka ote yalfu kwe an ote navye kisiki dridi kwaku tu nisa kwen ae tatin ki kauti nga osiki langa guguletu takhono kailicha ki kapisu ngyam oka. Kwe kate kwe an Benson ngke kucho anga dukwanu ankiao kara ha khuju mboronga ji polisa hambiete aki jaudi anu jaoka khuju tama hambe kha hautu no jao khwen twa khama aka thasi ngo sung sungang khuju moiko eiko tsaka kaita ama aka te si aki tsuni sa kha kai ku ate khodina ngi ku khodi ngwarata e atama khanu amu kainu hambe aki jao khwe a polisa anzanu tako amboro ngaji a ngwarata enyanu hambe cha we obeta ngesi ngkechu mswe di kwa khanu tsuni sa amu iku aki muwe khasi kwen ki mboro ngaji kwa te takhonu musu ikinumisu ieta hank ehe muwe khata na kwa nae ako jikama ki ngi kwa tankara tawa tita. Ifye pie katre mata hama no khamka ma menestere ma sama verken der khiren koma velen kosini klabisa anka ate si kham wesan jao kwa kareta khamha na a si politiki kwa na e kawni sa kha muiko jao ma eve tamano cha o jao si cha jao ta hank ehe cha kete katang. Khamo ka tsika sweto ki si ko teswere ti aki namu a tesna ti a gako tse de ki aki honor ti de gako a sikare ti ki klabisa a ka tkwa no cha o jao cha jao de si namu ko jao a cha kete ka tinu ngo municipality ti de jao ta machaka kara ko ko kunta Boris Ukhiri o ha Bungan kana ko dina reger party ki wasran disu anseka a ka tkwano yani yarim kinyam san ta khange ti donar da khiyano 20 na khwe a odi a mboronga jigwana a mboronga khwe a khoi bere khati anga oikita ne ko a moite kwano swie kwa tin firi khwe a freda khatsi uiska anga oiki kuye tsoite odi kwe na kya ke ha kam khwe a polisa ki jawo ko teto a ine tisi khori kho a ngwarata e tsiki aki a kwe a ngwarata ta ha ya kuma ti te di ka e ka ta ku kwe ti tsamga ko kusa ata kha kha sa o ani ki hutu ya te tsamaka asa ka witi mbunga na kana ho ka wa ku ye ko a ka ti kwano ndi e tsu ku ji anga o ki ta ho no tsori ng grupu ka o kwe na ndi he a ho ji te ko ka e ku ti o polisa ki ngo ku ja wa ko kwe kwa dara na ku si e ti ki a ki kha ka ku ka e tsora ti ma ngo ma ta ha minister en polisi ko ma Firoz Katsalia mtsua u ka tsesu e ka uska ara te u bore te khere khere ngo kha bore te ni khe irin ex ka fm ki tsetsa nyen
1: Kukwenye mzilito mahunga tanga ngwi hiwa akhiri wiki XKFM ta akhki kwa 5 minita. Warnemende ministera anhi a polisi ki kawaha Firoz Katsalia. Gyao kweta ki kama miliard randi. Kika mhalisi ki gihana ki kanga a polisi ki vikoma ki lukalo mkwa anhi tso titi ya tuye ki kwa agia. Ya nakam ya kiki okwi ki giga ngawa. Kang hi yak ak gigi kang reher park gani kunagi ikur leni. Kwang hi tuk kang e firi fri daha kam ki ngulit juwa singi tuk om. Tuk kain ki kula sigi ok im. Taki sata kia polisi givi kwa mak oi un. Hi tuk titia ki ka iene di gani kuna igi kwa sung ka panga. Ta sata kia titi hmm. Kachalia bunga yin hi gya kola gigi kwa ngay tiki reherin. Kang ha wajib kong kain kwa gengana kwa tu tija iki tiga inti kwa gie kwa kong ama kwe ka ku ngwa igi hong hati ya ka nghe ya guli kama kwe ka amu ku ohu ka kula ha gia okwe da gie gie ka kwa u ki tropa ki purfensi hingga feifi ki igli kwa sa polisi hong hati ya kain ka nene ka ansin hui ki ngtu ka ye ka gie ya kukundisa ANC ki caucus ki kang ha o polisi gani kuna gi ka san hengwa ki bunga ki yunga ki veska po ki vetriver gani kuna gi gi tisa provinciale ki ka intelligensi mandrak okaka ki sumpalin mo sung ngong ngwa hansan ti kati ta ngung hana vi kwa mam ka uwa kang hiti kwa ngay yalfun na vi ki chwa ngung lugalo ki ka kao ki ching hanka ngay ki gi gani kwa ngay wa langa Google itu hingga kita hilicha kuna kita flakte senggigi terkoyi. Okik oyang ha bensin kencung ahum. Yang tadi kang hi awat dia kang hi komegaho. Ki polisi jaga ikwa uzala ka pangangawa ito hong hengwa ki vikwa makohong at jaga kawe palin nga su ohosan ki sang au jala kwa kam na. Yagi au kuita ki katua tika he tit o sang kayo ko agi ka agi ka o kwi wa kawa sang kwa agi ka sang kwi palin mo sang kan angkan mo to wa hegi ting ki si gi au zala u hegi apanga ka wati ka ang he sang atwi sa o mo ku vi kwa maka ha polisi ki ga ki tit o ngang kwa agi ki ka vindika he ngwa ki ti ki ka fisa ki ka in si gi asang he agolik ka kwa ka kang hin pechu gyan kwa ka tiwi si se kang palin ngos onsa ke matka plek ekonomi se ke ka tiang kang ge kwa ngwa kong ngoling ingwa ki ka e he ka kre he ki tini gri kwa konda kang hin ngwa gya tse o ki tse kong kang e tre ge kwa akundi sam ife pi ki ngwa wa ingwa ki ministra ingwa sang pangat ingwa rekhir ngana kuna vilen ko sinit la bisam ya gye nghe gye kwa pangat ege politik ege kuna Hagi ke okri wa yi tegi kang hi a wa tia ke kagi ka sun om hengwa ki politike ti giga kungu ha ik a ong ka sun kwa te pulu la. Ya na kam suwi to gani kuna gwe ki okri a wala ngay ki wa ya parte ki giga nam dame kam ki ohunir ti giga dame ki gawi ka kala ngay ki gani kwa om. Tlabisa ngay gya okri tegi kawa tia ka ong hi ti kwa yi ong e vi kwa man ngai ngi hanai egi ka egi tige egi a o I gau kama kwe nga tig tkai ngi a tuisa mungu ngu aha municipality ting kawasan kwa aha ni ki vi kwa maga ki I vi kwa magi ka tutu ka giga panga e fasi punga ngi egi a rai harpar ki ke uas randit gani kuna gya oku e tagi ngale ka ingi oyani ya regi koka ngi ka chong ati ka oyen kuki kong sorry ki donor da kha ngi gu gi count 22 da kha gi ga la ng ya ngi ato gi ka wa lu ga lo khang ha ge ya kwa ngi si ko ten sing ka khula un khula ko nang ka ti ge ok ti ge ka tuwa gi contract ok ngwa ka ngi ti khang ai firi ngi firi da kha kam gi ngol jo wa I mono ki sula ta ti khang gi gi kula u si ge ok ti ge sa cha kha police vi kwa ma ong hi he ye ni ting he ti ong ge kwa gi kwa asanka ohunka kula yiku ki pangila kaa kwa ang hegi sa ati hako e hegi uwa lugalu kwa ta ati dihin asa tsa khawe ki ati dihin sa ang hegi tuhun ka eto hun esin ki tasa punga hi nga nina ki konga kumaka ki ka ngawu ki tit onka ang hegi toya kondisa hegi chuchi tia ka ang hegi lugalu kwa umandrak otlata ya ni apolisi ki kawa yin ngogi varnimend ministera Firoz Kachalia na kamgi kamkwen ka gagi kamgani kwa yiki kawa ka tige ngasi wala o ni ghi irum tenjita sam ngogi ex ka FM.

0: Kamete ke tin ire kamogwa xka fm sikino te u bori a tsisa rati after kapunda dri di dauk ai a ntundu wa di gwo ke tenu nge kuti uskapisu ani suka sei ko kiang ku ita kwa nama aka sniwote na dauk kwa mu ita kwa no aki ha bakli pas ka tite ma r 58 wenka si kova ta khono bakli usisi anija tahono pendhook past tite ma NCC wengasi kumani tahono Jamestown ki tahono Bushman's hook past tite wengasi ki Sterkstrom tahono Maltino ki mukunda siki hautu mandata ha department a ka tukwanu wa hautu ji sieko gauta ti uka uyimka no khau khwena sin de khau no ana a go tati kuye ma de khwe a o nati benkosi wa ka di da go ja ka tun khwena ina mo ko ko mo qai ku ta a a ka di tsam da go kya mo santa kha ma a ka di kha si ntsej ka khana tsone sa kha andundo kinge ta hi da go a mo ko te ko a ka go kwana ma gwana mo kha sniu ji te khete ama nwe ani mwuji mkunda anigiam okata. Mwama nga kwa iti minister mpulisa kuma Firoz Katsalia, aka tukwa nungie kwa miliarde randi saisi siri a khana se kewuma kwa ti ngo polisa nandi jao ngo anate ko jao ta ngankuri ngrupu na kuna ngie ko teko ngwarata katia. Khama uka tsesu ekaus ka se ko kuyeti ramdara na ko sieti ki Reichers Park ki ikoreleni ka ake firi kwe a Freda ka tsesu o uyisika kuye 20 nge o te kwe ki kamha ake polisa ake jawa ko kwe a ngwarata e ko tsori go ndi kubeta teko ene tiki ta go no kam tuga kwe satang Katsalia aka tukwa nubunga na aasi ina moko do si umanda atahan kwena khana tewni sa kumkara nge chuchingrupo di ngi kuko a takono kumak ay kwenu kwe di ngi a tikusu ngwara tasiuka. Khama tew nama aka tukwa nu ame kwa ngu unka iti kuhe foif mkunda ziki kuhe a tiyo siete polisa kwa tiyan kawa tukwe a kuhe tomka mkuta. Falk kwa Limpopo ka se siye ko khota 12 de dek ee a tam aki haan warata kwe matika peisa no aki tam di o a desna ting gweku amugote ki hinsana tingi tam akwe cha aki haan polisa ma khauten ki jawa kuma ngye ti ngweki kuye kwe ti takono nga osi meini kwe si ga maklokwane kak am burgers 40 ki aki si khoi te kha 11 de tek a a gwarata ko aki te ko matska pe he le seri aki no tui kha he ata kha gwarata ko kha ko matska pe freedom park ta tui te ki Gauteng ka ku ye kate kwe falk ko ke e veli fombo anka to kwa no nite jikresi ka se kharona ko ite balestika se te tuchi je a he kaite ama akat kwano hambe nge khosik amake khoiko kya ngte khwe a tamano sesa gwana mtweko ka isuka ku ntwaite bori sugeri o 35 akurik akokoma out by siki cap statika aki kho khuiti ama o muteto gati ko werete veske sisuka khurie a ku ye khate khwe a metro siki when Dyson aka tukwanu statisu yenite aki haa siye kewo kwe takono kak ama kewo kuhan kwena muteto kakwena takono khanza wak ae kwa kwen kwena ta nge kwe a woti tako hewti ae toka ite a khana teko gyauti nu si uruti kuriye di chao a hewti ki hawe vekhisu ane hutbae ki tiye kwerite a Dyson aka tukwanu ngata kunu jao kwe kwa nge utwe kwa kia manako si uroti nu si sesa ati kamsika si wote ak deisan dede kuriye di chao a nge mboronga kwe di utwe ki ata te ubore te khiri khiri ngunu khawana te ubore kwe te ukame yalfire kamno yekska FM ski.
1: Kokwin mazili to mongwa tangang mi ngiwa ni kheru gi XKFM ta ni khagi kan 5 minute Bergpassen ki ka ko ki uska bugani khuna kwa ngi kum kang singi gi am o ki sniu ya ngi gi gi tamakulam ta konsi ka ngi gi khali u bakli pass ta pala on ki er achen 50 kan khali kwa ngi wa kwa hingo ki bakli us Ege kanu kwa ngha pen hook pass ki tapala ngiwa NCS ki ngale kwa ngiwa kumani hi ngoi ki Jamestown kunam. Kala ngi ngoi ki Busman's hook pass ki ngale kwa ngiwa Sterkstrom hi ngoi ki Molteno ki katapalo provincia le ki katapalo ngu departamenti hi ngiwa kwete ki tohon tisi na atam kia toa hi kwa gi kaku ki kong u ta chikwe hi ngoo hi gdikwa akwasa singi kwa ta i gdiku ki kwasa u okrik o yang hi unati bin kosi gya tisa tapolo zola kongi on sa tige si gya kong hi ngoo gi tapolo hain si gi am u sang kulit ma hi gya kamaka kong ya gya kwe te ki hi gya u anwa gang ki tongsi gi hung agang ki ga khandi tani thamsung u wala ang hi zelu gani khula ya tani gi atam khamu khaya ki kumni gani ki provinsya la Verni mandu bandisteri ya ang hiya polisi ki iwa firos ka chali ya gi aku ita gi kong maliyar trani ki ga malisi gi gana polisi fi kwa ma ki kuluga lung kwa ang hi tu chi chi ya tue gi kwa kundisa ya na tam ki tam khu ngay gi oku I ki ya gi ga gi ngawa reikhar park ki ikur leni gani khuna Kwenji kwa ngay firi firi dhe khatam ki ngoli juwa singi thak on. Chi kwa cha sang hegi kula kia polisi fi kwa mak oyi nghi kwa aguli kwa chu chi chiya ki iya nai ta un ta sa cha gen kia chi di hun. Ka cha liya bunga yi hegi akula gya kondi ki rekhirang a chi kwa yi nghi kwa a kakane fi kwa ma ta gya panga kama kwa yin chu chi chiya ki kang hi a uwa chuku koga kang ama kwa kaku kundi sa sing a hunga chung hum. Ya gya ukwe ta ki tropa gi ka kwa wa profensi kya faifi ki idu kwa sa polisi hati ya kanka nini kanka ngya wa kanka falka ki limpupu gani kuna ngay ha ki wana agat alfu ki kanka hi awa gwarta matka pay kakun acha kakunda ma kanka hi tau ngacha kata nikit inigzay ki mkuti ngawke kanku ki gie ki okui katwa sakwin. Tse ngay ngasa cha sang halin kwa ngi polisi ngay ki ngwa ngi kia khaw ting ki kawa ngay ya wa ngi kwi ki kong tse ki trakla ki mkuti gani kuna ki khaman tlo kwane ki burgers for tika olim. Tse wisi se kan sigi ki wana ki uwa ngga tualfu ka ngi matskapi ha gwarta ki kawi ka kundama ki lansiria gani kuna taga ngu ki uwa matskape ya ngi freedom park gani kuna ki khauting ya ngu yin yi khan ngu gita ni kwa hong kwa yunga okik o ya ngha falki ki wa avele fumba ya okwita ki ngaw ka ngani nga sige kwa ka hansi gwe fisa ka hansi ki tuti ha hinga ngay sinkwa o u ki ngaw ka ngwa sige ki wuzala yi ngaw ki kam ka ki gima ka hongi tini day ta kula chi kwa yi nis tini ki ngang lang ang nga tini kwa kande ya ta fisa gya wa ka ifasi ta ifin dar ta ha kawa chi go ki hot bay ki kap stat metro gani kuna sige gwa tiki tini wa ki chi gi ga ngu kwa hi ngo gi kang hi wa le ki viskis ki ka krief kang hi se gi ngu kwa ta okrik o ya ngha metrin ki wa when dia sun ki ko ti sta ta ang kya ye ne ti hi gi ko sun cha kang ko a gi gu tho hi ngo gi lu ga lu li si ko gi ka sun u pang ka ngo yi gi hi ng hi I ko pang ka gi ki ko ng hi ki kang ha wa tho a ong hi ngo gi kang hi a wa khalang gi ka khoi kang he gani kwa he anmani ti kuna ki hot by gani ti khang ki khung ung wa ka da sang ang gyo ku ti ki thwa ang sing ki no ti ti wa na ti fi sa ta ti bi si se kang hi sing ki wa na ki wa de sen a honor ti ki ga khala khoi hu hi ti ki ti ka hi ki ung lak on at home ti ki ngasi wala o wa yal firim tin ti ta sam ngi ex ka fm

107 qoni ge FMK mandag ekite te hortanteng awona tsane tye tye mako angkati ntsamskam nqhesika tsame tinet amagosi ve gamenite zenge kra khwahano timbamar hautex ka ntsikuna ana radio ze community rwata tye tye tina ti Christina sotito se tye ay kwatem nqe programete angkati go kutse se go yamsna khwahango se go khirisa hie ya Afrika no Afrika temo borete se go tsekre go mo go boriso ngoro ke journal temet programa a tsams ke mo go tiseta to darana ka e go to tise go khiria go to Afrika no to Afrika va di san mo pieta met programa kro go a tsams ke mo go tiseta to darana ka e go kro programa te ana kwa him boriko go zi radio si aninsa suri na tati te anga ko tati venge a boriko go zim a to ka suri a tsams ka temo tete anga ko tati toti se go khiria go yen irek amate kwa ga tsams ka toti se go gotam ang tsuntsa tseka manda ga tsa ke radio si a 107 o heni ga FM ke tiro kwa tanke a tete ya ke kretano e ita mate mo tete ang tsuntsa e se ka tsava na kwa tam eng a mati ta kon temo go mate ga no tsuntsa tsava no e temo te a ka te ga no public vacance ta ga e nga kona ke sure kwanta mate mo kwa TV sure a ta hon sa ko nta ma ha kwa TV a zo wa tim kona ke a temo ka tin South Africa su o ke nge a tso e a na ve ke ke a history comes ka vie ke su o ke temo tso ko e extra e hem no tseka hange ate moka ruka ete uti kone ga go tsintse e sonda ga e na mo zitete platform ten kim hisna ti go zitemo an tsonsa ti ya thoro go zitesna ti tsi go zitemo tesna ti ga go tsuya temo a re ga tsa go zitama ga tesna ti an tsonsa temo tseka nne e temo gwa ka te gwa ka te ti an ka te public vacance da ga e kwa ga ti kwa na a ga temo ka go tse henge u ka tse a ba se go temo namuna ti vetsi is ka hazi we temo a ba se go temo namuta ti kona ti ya kona zika nde kuri go tsung e he ya de tsamziki temo namu iko tse u tsuku a ha bana temo a e qonqi qom ka go zi a tsamte hizi kwaras nan a go temo ya go tsharata zi am ta temo ti kwa nqe public vacancy ta ha nqa kona ki kwa namka temo ga kon e ta gate a ka dinge a temo kano ga kona e ke ka go tsin e zika go tsya nge e tsere ka re go ga zo aninza hi satan ti do ka ti an tsun sa ka no sina go ta zi tinzi program ki te ke krende kom ta tinwe ga go tsi program se ko yam sna kwa kona e ka e go zitemo ga kon go e kwa ga ga go di aninza tsuni sa ka e go zitemo ko wa go kona ke ko ma ti kwa ga go zi mko e manu ti ya go zi tin ka e go ita tin go zi ga go di khom a ga go di kwana a tin a ana kae ke ta hon e ka makita manu te kae ko ta ti programme se ko nge yam sna khata ham ka ko si khom si nu kwana zi temo a de kwa ha temo a ta tin e ka makiti nde kuri ko zu u khom he nu kwana e tin he ko ne e he ya ta nu engie khata vem mara temo ka ga ko si ko e manuta yam sna khata ha tsam zi ki hito di kutu ko zi te khata tin de kuri ko zi ta ko te khom ka ko nyi si ke kone ndi kuri kuzite ansi tsewuni sa tsewuni sa koma awo kuzi ngaya kingia ate muka atinu kone ndi kuri kwe hambe kamsika ngaya te ansi togo ndi kuri kwe hambe kamsika temu nga mkwe te gube ngaya siki kone ndi kuri kuzi ukuinke temu nga mkwe antsewuni sa chwe kwa kwa kona zika kehe kuzi khazi hiya tizia nga mkwe katemu hiya kwa nga kwana iki ndi kuri kuzi ya nga mkwe mangutanya mahwati haka mzike hitio te tsewuni sa kana kote kam kata ti te di kuya ki mayoni sa khazi kiri rita ta kon mayoni sa khazi special ta ta te mo te kam kata ti kha khazi a hinzi te nyama te khuzi a zi te khazi a te mo an in e kha ogo khazi tse kha kwe kwena din ka kai ki ngam kwa khazi wo te na te mo te kwa tse tse kwa ta ma khazi wo te khazi u kuinzi ki tam ta zi tinzi te a ta te kwa kuzi mkwe mngita nyam sina kwa tin he ya ti ninge kwa ti ve mara ke he tam tutang kwe mayams na khwati ha tsams ka temu wa ang ai ke ta khono nga o ke tinde kuri kuzitama ke he khote mo ke tere mana ta ha sa o nga o ke
xa sendiontla oki ibhizinisi nka oki itathiya nka oki into eyikurikuthi ngcizika ngeatemoka ndiseko xa udankweki kwinkisi yakho ndacamziki ndece ucewuna godi kude kwetemoto eqhata de ndazi te ce chithe ndikomtati radio nertensiven ohenyerhe fm kikona nce programe xa ukuthi eseko yam sinarhwata ha ngo siyakurhiriya go iafrika amadikwati yoboreti siyakucicira ukoma gom nxa kato radio zikwanamka unertensiven ohenyerhe fm kithiya gore ke tetot programe siyakurhiriya go iyen iriyexa amadikwa ham acamzikatoti siyakurhuta

woqo angicunisa qunisa kiri no dinte monge ande kuri kuzi business ahinya kuzi dinge ati mo kan platform din te ana tage de kuri kuzi ti ya zi business ahinya kuzi din khazi di sewa kwa hoko khana ko khuzi ati mo kunka kuzi din ta khono salon ka otamaham wonga wo kuzi tamaha ati mo dinte ana tage nge ati mo kateno ngakona kisere anza tamande kuri kuzi ngo qhawo yonto ekuri kuzi business eyenza ngokuciwa kokungutade konazi ande kuri kuzi temongo nyako angatade nge business ekhanye maticamzi ke nyako muka kuinge khacuya kha nyamaxai tv akwanehe mara ntemuti fra angunde kuri kuzi business ye nyama khwahinzita khonyam sayava tiziki kha kwe temuke hecamtis nako nge khakoma tegame ndine nyama khwati yandi kuri kuzi a series ya kha ulitan hito kha answer eya khakanga kata ti kone kha answer quick eya khatemo khakanga kata tsamzi ikem ek eya kha answer ke khate tin siri kha wo kon kha business ta mak e zango ku ta ti nta sa u tsamzi ke tamati mu wa te mayoni sa twen karande kuri ku ze khana te voro ka wutsi a nga kona ke tsamtsa kiri nde kuri ku ze nya ko a ta ti nde kuri ku ze ya khom ka ti kwa kha nqwe man e ziki ta makai ku ze te ti ziki nde kuri ku ze for our business e kitinzi of business ya hiya tizi ngo kaw yu ngo ek e inza khazu business zitse wako temo kung tatim no te an si tse u kiri he tingi he ke he tsam ten an ko te kwa nde kuri kuzu kwenke ngi kwenke kuri kuzu wo kwe kwa raso ina khazi ting aiz gita maha temo wo kwe ven anak ay gita ma temo kwa raso ina e wo kwe angri kuta kwe temo di hengi women empowerment temo de kwa kai kai ku kitama te tsone sagang kuri se utlwa kong ezi ke a karateng ko temongo nta e karate kha ko kha kwa ko nkiri ta ko ngo kha e ka go ndi kuri go tsho ku nke no ti do ka te ngum ko ma an tsone sa a temo de kwa te a enxama na go gako di ane gako go di ane sa temo ka u ko a ka te kwa gathi ya go se am ande kuri kuzi ana akitin kwenta mahia ko mu karate ande kuri kuzi nge kwarasen karange akunisa ke un ana akitano ke hetsam te qomku he ke kuzi yo ka te mu khawa go nga kona ki e kai kuzi u ka te ti e hisna tis nge a te ti nde kuri kuzi nge amu ana akinge tse ka te ve ke hetsam ka tsotswa a khoma ka ntiko bentemo kwarasin e wo go bende kuri kwe miya tem kwarasin na tasna di anyansa tsawa di anyansa ngi go tsikenya makote mo kwisa ya ba de tsamziki ke he tsam temo koro o e go kwarasin e wo go be tsamziki a kiri enke a te go ra tsams ka tswi ga e ke ngonda i kra so tinso e mo wa mana ko te mana ko a ma go ta kone temo te a ka te te kwarasin wo ki no kwarasin te mo ti venge ende e kuri go zin i henge a tsama te ai su o siki bin ana ka ai ta mangke a tsama de tsams ka kwarasin si o ki te mo ti ve nga kone kete a ka ding ana ka ke ding kwete ta go nde e kuri kuzi yo ka hatana ka re konke a saro ka ite tsams ka nya ko muta ding nge ng khone kiri hete go ra tsams ke tsusi ke ven kung ka o ke te go ra tsams ka ta nya ko e to kai ka kuri tam no te mu ka ni dri ka kwete a ka te e fraal e khasonde anzanke a te mu ka din ba kuri go tswatsone sa e kasna ko etse nka o zikite mo dangotsi ya wo wo ta fatam nte ikuru ko zikita mang khuni dangotsi ta mang ko kha khai ta ti South Africa ke ka ba mande ke nwa kongo a dango ikite mo nwa kongo tso ku aninza ta ma khasi ta ma temo ngo a senta ting ana ka ikita ma mie te kun klinik zikiti kun klinik ziki ende ikuru ko zita ma temo te ko khasi ta ma khasu zao he a senta ting fra angi atemu ka den te u clinic ke platform den kiti hem etso aninza tu kams ka te wo ko ta ka kwa khona am na kona ki ndango zita manke atemu ka den ha kha te platform den kiti ende kuri kuzi ta khono ntwa ko tswa tsi ya ko khama tizi ya ko ngi rakteng he koro na ko temu ngo kas na ko khazita ma a sintati tsau khazi fra al temu khasonde aninza tso ko anza yaka te ti hen ana kai ki Venus South Africa si o siki tati ya khuzi te doka tin temu wa te kham ngi kai ku

Nata e go matsemtla khoma. Nata tsa mo ago eh tsemtla go tana tsa mo ago ga se am umtwen mka. Ga se om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mkare abam je emka tsa mo ago re eh tsemtla go eta. Ne go gestesi ba go di tsea. Am tsema a se South Africa go se ki an kara kiri. Nim tla go tsemki go se namwaqo platform teniki ba go tsema X Sky FMK. Kunji damasiji ba go di twaji tem khamiel ska pomki ni tsenyam dot ataqo kunwako. X Sky FM kwena ngongorwe.

Braliyoni siyandada zane tete yacema ku akade ndiyeta nuqas ka tsama tinet amako 43 minute zange kara kwa radio nerten 7 oni ge fm ke no programme ngete akade ka kuze kwa namkati seta manda kan ikito darana tare kanu ka ikuze tsonsa tia temo gecece ndikoma tetsa kunqwe kwa na qhomka kuzitemo ukungathi xa kuthi aniyenza xa kuncedisinatini yintsiskatemo ukaten rhata extra xa kuncihenke atemo kano kwenehe nabi ke kite wuthi xa kuncihen yintsiskatamanke atemo katen publica vakansi darhancete akate rha xa kuncisu unamoke enza kungutati xa kwene kiti do kate nde kuri kwezinke ukancezi kam wuthi ve cam am xa kuncihek eyenza temo kugadi yatani yintsie temo rha nde kurikuzi yaqhade ngoxa kuncihe enamo nako mungutati ncizi ki nta ikara ngutemo kuzi yokade kungakurita kwene ncihe tama temo kade tekiseko ancinisa cava nafata barazi chexhe kwate ncai tama ti ancinisa cava kancizi kati do kade nde kurikuzi ti yazi khazi uzi yate Isaac, Tia Hosea Hinati, Toro Hosea Tetti, Kai Kosi Tetti, and so on such a cam. Does it in the program kitty a great grinde coma tenu lang navigate demo cardin hem? Makwana kitun such avat and two and yams in Sate Radio Ziki Nati, Physicate demo de quads and so on such a demo avate, Parasita Mats, Rekre Quatem. Makwana kingi a de Tora Dara Nati Tin, Tanu lang navigate hintio. Dawzi teuzi ate mtseunisa temo ferfeila kherite kleusenta te kwane he tia hautu zite ansi daw he ezao kago nuzi temo awa tamzi ntu angiamzi nsa temo uwate kha sni utama kha kre kuta temo te kwa mtita tem kwane ki ate kumwa he kwa hiti ote ana dawzi u veta he ezao katati minya tikwa ke hetsam te ana kwa hengye hangye kwa kara sasek a kora tsams kha kuruve tati hutu em ta kon kha sputi ke hetsam kha mu tati kone sputi sungye kwa kara kuruve tsams kha hiye kwa kham hutu on khale ke hisenta ta lang na ve ke ngeng ma kone ki te darana ti ku ka ti te kuwa ko khama ti tsams ki hito te ana zao ka tati dau hem kone tsun seng is ka te mu ava u kan is ka nyama ti ava toti den sta kha ikate mo sia ko khiri ko nga kona ki ke hetsam te tsara kunwa te ka 7000 ke ate za ka re tsams ka hinto te ana za ka ta din te tsara kunwa te tsams ki ke hetsam o ka ra ze ko ne ava ete an si tin tsams ki tin kwa na am etsa wo ko ma ko swanga si tin an tsonsa ti ya te mo korona hengie hiven ko ne korona e tsana e tsams ka te tsweunisa ana hi kwedu domi gwizwange ehetam nga kwana ke hito teo anza ke hetam temo te kawuse ntate maske rezi zao ka nge ha zao ka saya waditano azi tingi khao ka kame khao ka sondit anye anze unza kiri kwa ham tazi tingzi program kite kre krente kom tate rado nerten siwa o nige ufam kim programme te an ka te nga gaw ko zia se ko nyam sna kwata kam ziki kai ko ko zini e ka ko ko zun e tsiki tes na te uzite mo te te an ka kwate nde kuri ko zi sere an za khwara sna te mo tsuni sa noda ham nde kuri ko zingo kha zin ana ko te nga o ziki khwara sna te mo kam ta ti ni khwe kwa na ita mande kuri ko ziwe te mo gwi ta ti nde kuri ko zik eta an za te ta ti miya te mutsoku aninzam kone tsunisa ni tsunga oziki ben tsuke zikimpa kuri kokote muk etre mako nde kuri kuzitama ha adango ze hatu kuiki woku etre matati ana kaiki penu gamede na seta ta kai kuzite ti tsams ka temu kan platform den kitama ata im nde kuri kuziti business ya temu hiya tezim ben khazidi eye business yam saya ba kuzitama ha ti makwana ki ke hetsam hie ko a ta ti business nge khanyama te of hak aya khanyama kwa he ti business hie ko tano ke hetsam hie ko a si nge sere ane haki e kiri te tsam ziki kha ku agya o ga mande na ka ti o kha business ek e nsa ngo ku mota ti business tami ka den te mo ti ya kona zi ti nde kuri ko zi ku tsam ska te mo company a etre ma ko zi ti ta ko no
businesses in ai kitama hisna ko zitenge atemuka atenu kona temuka nde kuri ko zinga hazeti sewa ka kuwa zawati zitimi ya ten unkwen ko zite wogo ta hono kia ikhan ko zitama hati voro katama temo ti ya kwa khana ko zitin kwe kwa avogo ovutemo kiri ti ya ko zitemo nde kuri ko zita sao tamzike hati use uzi kakatemo khandi tatin azite angakati te sepoti ta hondi kuri ko zitama ngo kwa kuheki yao tatika amrina kati o business zi enzango kuma kundati nge kuzinde kuri ko zin anak aiku woko tukams katemo ai wakat nge kuzinde kuri ko zi woko te kwa kunkwena wakam no nde kuri ko zi kwa rasin he woko we akwa naiki kuinkim no tukams katemo kwenisa nge zi hiyana sino raka konde kuri ko zi ukuni he miya te tia ko zi kande kuri ko zi akoro kwa ko miya tem temo zao ko venu ngi tseka ho are hi tati ho jikita mande kuri ko zite sa ya wa gobe kone sa he wo ti bengi ku su o kiti kona zika ngi ku zita mate moti ya kona zika test na ku ai kim en ai kinde kuri ko su wo ko ta hon te monde kuri ko su twara kwa da tsam zikita mangi ku zi a wo ko fer a ga ka twazi temo kuma kanciku awoko kunziki tazi tinhunzi nde kuri kuzi woko anzi ik temo ana aike hinya konde kuri kuzi kwarasen he woko benu kwe kwana ita mahamu asna kobem nga kwana ki tinge nki kwe hawote ek am ko hevenu ha amaka ha twarata tsamzi kanci kwe hawote tsamzi ki kwa iya ho kuteti ahunwe ek uya kwa ho gyao kha kwena kha kha utati akwana ka sa e ha wogo kwane sa e temu te ku benge ngi ku ha ki te ta man ta ha hiri ta ku te nyana akwana ki temu sinu hi hi a ko hwen de ku ku su manu ki sinu je ho kara kwa ko akwana ki an tun sa kiri de ku ku su temu ka ku ki te ko ma kwa ngo ai kwa ko ngi ka ku ki e tui ha te ko zarot are kongo mo tatinge tui ha ki te ho ta tsams ka kiri a akiri enkonta ikarango khatsi kwarago ma kwana ik akhuye khatsi amago akhumusika kwana temo kantia tia ndi kuri ku sistemu ngcisi na khaita manu kuya akho qobe tsamziki temo akonde kuri ku amayoni sande kuri ku zukuhi temo tsikyari ka kuta ke he ku zikinde kuri ku se ku tsikyari na khai akwana zikam na hinzi temo tseka be kwana ikinde kuri ku tek ai na komuta ten ana ai kiteti tehetin kwede tamanu tetek aina kwa mungu tate ngukuni keri angie gwako kwekite kwa tatamziki ntango kaa kwe ngote gyaure tam ta anzi tenzi program kite tia kekir program te anka tingle gwako kuzia nyam sina kwa taham ngok eisi ka nika kama ni tezi eya kwa ngose kwa kiri sahiye ya afriyat amate kwa tiyo bori tesi yako kekiru kumsa yini bori su ngoro ikim program te anka di jurnal tamia te atkams kama kutisera tutaranak aigo totim siya kwa khiri ya go 12 rek amade kwa khamu.

0: tsame elf ire amoga exka fm sikin ote bore ke sarati after kapunda tsaudi mjama nor kapusima yamoga ta tseka sniu akhete aba amuite kwano yamoko tekante ncimuka amano amkwana ma tsaudi yamoko aba na gwate no gomma tsa ta gona amta magatsa yamoga ta ditantate Daniel Scale khasidi a nyam ka di a tibe de senden tunda khas ka qara in ka yes new a nyam a anim atita khede kona anim mukama seko zero kasiye khata chuchuma sniw khede a ka de kha sadeland ki a South Africa king nka o ana go he tsan kara tsaba dikwe Newport Richmond ta akitama sniwo nyamogata chete tamaganu nyamata de gatita tsgara ti a anedima frag motere a gawota sieko sniw dauma r 617 to si kingscott ki wenka si anderberg ta gono kokstad ki sedelike anim drakensberg mka KwaZulu Natal si departement de hutuje mandako angakat kwa amdao maseko kia mwa kuita ta kuita hutuje tinta kia kia ute daum r 565 taham ka izi kia anta n3 ki ngwe geti kan oiklo ki akite kona angakat kha si khantama ya mwa kata dobe disa wara hi an kayete van Renenspark van Renenspas ta kitem daum ki tinungo akwe garana enu dawo uveta de ganya mogata sniu atieta air dream ki wenga si bolga 1 ta khono note nam ki am dam ki teta tsara te kha eli er a hutu te mate a se benisho duma aka to kwa khano akitin kwena ina moko nguo de o okanyim em a twa ko teta kwana ina kuote ko si gawo go hiya ko sniwo ki khawana ha sniwo angeta mthu a Swartberg pass ki tu se o tsoreng ki veska poka khereta am dauma u ka tse e gawo ka ki mo go iti tamano kuri ka amna nga matena khana sniwo asiye ko te ko muti khona bori twa to khwanu am da mo ha mateta za u ka tita ha uto manda ko han khona ha uto kuru khona a ka te ina moko qausan ta ko tece a ko ite go ji a dao a kya mo go ita tanu kona a dao ji ki an u go ha ta sniwo kweno tsa ka be dao di a am a kya o a a ki qausa a te kha no hautu khona a kwa kha a tsam tika tsan khana dao ata bori so khiri o he mo ma nga go itie mo si de police commissaire si a poleng dimpane a ka to kwa no tsese ka do san veta a ga de police jao ko a a prom king kurisiki ku ye tsointi ta an khona jao ke ha tsam sika ha res nta si ku ye ti a ga darana ko si ye ti tsam sika Reicher Park ki ikoroleni suka. Aki firi kwe an Freda Hatsesu uika kuye 20. Aki han kam di polisa kwe an. Zawoko an gwarata eko. Nga yitkuri kukwa ngiku ngiku kete oveti yene tiki. Khe an katu kwa no aki tewni sakha kumwa tama. Tesna tin ati si kaw. Te di kawo kubi an kumiko an za weki kwe te tamska. Tsam ka go khisa tama ku ye tsona tinga a anika dempane a ka to kwa ni tse ka tsu am sandi kha o go gana kya de no sesa tama go hisan dino go nne tshori go a nna ka tsa mo go tsona ti a go mo iko go ita ara de bore te khiri khiri nyon ga bana bore in iri no nyam kwe te go da mika tsetse gwe x ka fm ski
1: Moro moro mes zili ta ma honga tanga ngmi ngiwa elfiri wiki XKFM da elf ki kawa 5 minita. Gani ngosi ki nuort ka po kuna ka nga ki ka hong zilu kumisala ta gya tam kama kuya ta kawa fronja ngi gigi kong ki ngoli ngang khawe yang gyat ini ching he hi ngawa ki kakang hi tsai hi ki kuliku kang hi gya ma ngawa ka. Daniel Scale gani kuna wakwa ngi kapil melo ki ka timbu nga tuna tuna ha zelu khandita ni diwita ki tamaka ta zelu angka gigi tamaka kwa mandata singi ka ki ka ngi ka kwan koi ngwa ki luga lukula tani temperatir nga ukharji kutuwa zero zelu tamaka ng sentani gya kuita ki gani kwa nga Sutherland ya tani gigi tama kawa luga luma ka ngi ngunsit Afrika hi tui hege kuwa kakak hama kwem no poor thing like Richmond luka lukwa ni khang ngi ka hazelu tena gi kitama ta se gya ko ite ki gani gi hng ya khisi khlendi kum salata gi gi khwi o doctor ta yang ni kwa le tia hng hng ke gana zelu khale ke er se sonar tin 17 ki ka tapolang ni to ma kings coat hale kwa ang hiwa Underberg hingwa ki Kokstad kuna ki Sidele ke Drakensberg ki Galugalo. Wazulu Natal Departamenti kwa sa tohong gya oku ita ki tapalunga ang singgikin am ta sasun ta ki yaklindi diw ta kumisala ta ki awuzala wa ya ang hiwa air season 5 ta kayi sigin im. Endri ki ka tolts im halaman ngay gya oku ita ki kumisala kang hi awa gru ki ka o kang ha gui ki ka ga ki fan rin an pas gani kuna muku cha hong zilu ya ng hi gya kula o hong kong toa ya khlindi o ka ngam u ya tum tama kang hi agga um ya ng hi ngang kwa gi tam indri ki ka tapalun khali ko ang hi wa balgoan hi ngwa ki nuntin ham ki ka tapalu ya ki tama ta ili ira ng hi kwa santo gani kuna siboniso duma ya tisa bunga hii higia kula ki itangia ichong kawa ikuwa tu vindika o kawa ikuwa kwa tu ka isa on hlindit inigdegi nkula o igana gya isa angia halim zilu hige hong sigia kutu ki gung hukleke Swartberg ki ka konsita pala on ganu kwa intu ma o churan ki vis kapu kuna ki kita ma ta nga kang hi awa natam ki kam khun ka ge sing ki am o ta polo ho ta so ko ge he go kham ko zilu gi ga tu sung e hi ki si gen te ni ki ka ta ki ma wa ngan ko ke ma ng ko ta ta polo ha ng is ki am o yi ki usalam ta polo ng ge ga vi ko ma ko ho ge ti sa to click on ki sa ti ki si ga ko ng ki ta polo ha si gi am o gi ko usala o ya m ko nda zilu ya ng he ki tam aya khita ngoi kita palo ya ke utsilita koko na sitan asi dao ngoi kita luko kang hegia ma ta kan khwata a hanna to click on ki la ka wa yi kwa anwa he zelun khale ka ngia tu hu ka wa ai fasim Varnia Mandi National Police Commissary sang hapuleng dimpane ya ko te ki ka tsotsi ke sa thisa ama ke Polisi vi kwa makongi a kha nga apral ge khoga ge ga changwa le ge ge pangi vi kwa ma ye kha chi khoin si ge ge wa ya ge ge ok e ge nga wa ka ngi ki ge ya ke re her par ke ga ni khuna ki ikur le ni kwa ngi ti thang e firi firi da kha tam ge ngole jo sing ke thang wa ti khai ngi ge kula sa cha kha polisi vi kwa mak o ye ngi ti tsong ke ge kwa akundi sa ge ga ye ne ti ke ga vindika ka tsoku ge i kwa panga kwa nghe sa khe tik khotsa sa nghe singe tha he kola kan sa ki sa khui ta chin ha kan he gi gi lu ga lu ga ki kala ka hng ji ki ka kum mu usam chi ma gya kola ho khwa sam chi din asa cha kha ngi sa sa ki tha a ta dim pa nang ang gyo ko ta ki intelligence vi ko mak o hm he ngo ki polisi gi ti tra gi vi ko mum so ga ti gi gi wa pang ga si gi a o ti gi gya kala ka mu ku ngwa tu la ka hi hu wa nam ki ma si wala o yin irum tin di ta sam ngi ex ka fm

Kusukacha metemono yavhet amako 15 ramani tezyange kara khwara dunertensive ngoni FMK riyam tsolong tatete yangcamsika qona tsamna icema ku garden journal temet program encise ku yamsna kwa ha no program kitemo xa ikhosite qothiya khosite ugesondet anyetemo qeun sarakaqo xa ku journal temet program sikita khono sire ansata matemo tiqa kwaqo sa nakraga di anenza tsum sa khomkara te tsai kuda te program ncise ko yamsna khata hango sia ko khiria go twa afrika te mo borie te se ko tsekre ko mo kon borisu ngoro ki program e kuro ko e vadisan mo tpieta mi te atsam skem ko tise ra to darana tsai go nte ana khoe kuro program e ngo bori ko khosite an ka kota te radio se anenza surya tv no bori ko khosengem ato ka surya di tanono nge program te mo te aka te jurnal ta mete yams na kwa ha kamziki te aka te mo lang na ve ke ya ko khiria te ta manda ha e kone publica fa kam zita ha e hinu hem ma kone ki zao kwena no sure kwa nta mate mo kumwa te ve ai zu nga tu an kwa ta te no te kwa ma te kwa kwe unisa te ki ava na baraita ma ha tuwa te no te mo ka ungo sure tsona sure zika khosina go sita go ntsa go kwenta ma khosina go sita te tsams ke te a ka tem ngizin e zingo te moko a ba sina go ke go zio ka te tsa ka ta ti e nne te mo te a ka te hangye a te ka mate kwa hangye te e ve kwa te a ka te ai tsonwa te mo te tuwa ko te mo nwa ko te ungo a ba sita ti go zeng tsams ka te mo ko tsa ka ta ti sure tsona gana o tsa o zi ekhaiti zitinzi sure kuzinya ko tsaro kuri kuri ta tinge enave ke kingo ngo motive tsam ahana de tsawa a tsaho ka tetan ti a ka de lang nave ke su khiri on e geng hem ka kone ki te moko avasi to ka tinge sure ko na o kya ezite to a kara ke ya hanke a ka fa tin tseka nge ate a tive tan hi to te mo ngi bara hen tatua ko sia ko khiri ko tande ui u ya gore re ata kha te mo iya guritam kone hete ansi baraitu wati tsamzi kinya mako kia izi uka kukona avasi ya mawe amtuni sa kanako na kone ki lang nafe kiti dote kia ukara te uti tsamzi kite avasi ya fati nge te kunte avasi ya tive te tintan hitu te mungu barasi utu hem nde u ndaku unko si khiri ya guritam nde utu watika siyako uya guritam tazi tizi te anka tinzi ezi ke khusi yoka te tseka te avasi ta tin ezi ham tazi tinzi program ki te kre krende komta te radio nertensi yabang o heni khe FM ki program nge ti ya khusi nko te kaya kuta ti hese ko nyamsi na kwata hango seko khiri ya go 12 rek amate kwa khama.

Nata e go matsemtla khoma. Nata tsa mo ago e tsemtla go tana o tsa mo ago ga sim am umtwen mka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare avam je emka tsa mo ago re e tsemtla go eta. Ne go gestesi ga go di e a. Am ema a se South Africa kweseki an kara kiri. Nim ga go emki. Go se namwa go platform teniki ba go tsema XKF MK. Kunji damasiji ba go di twaji tem khamiets ka pomki ni tsenyam tot ata go kunwa go. XKF FM kwena ngongorwe.

nga nga e ka kwe nwa asa we ka kwe zo ya te ci e mana ka kwe ce e ka kwe andwa sa e ka ya di ga di meta kwa na ga anwe ka kwe mntu a go be nce ya nta nga zo ga kwe de nce na go ma ga kwe ce le ka le tama a ka kwe ma ka mo kwe ka nta ga ntwa ma go ta ga di ga di meta a zo e ga kwe.

0: na ta ha dik akwe nde ta tek e ha kunyi no nde khudze ha wono ha ting tswa khwe na ha anxama ko tego ma du kutok e ha xota ta khono tin ta miya de no ti tsong ku ye ti witsi ye ti khori ya te a tsong de di a dzi di kwanaka in tsedi ta mati ya ko gxa kho siya kwa ta anxama ku siti tsou di kwanaka
1: ha ya dakta si kwata ndo ku ye ha khago ha kwa ha miya kwa ni ta we ki tin de ku ndo tswasoki o di ta khonja kutsi tie ya khamba tso kawe ke siyo kweso ha eng ende kule siyo khwata na tama xa ya xe wota tin ndo kwa kutsi ka kwa tin xa ya gamo kwa ikira xe wota tiki
0: ti adze ek era mek era ma di tsi sa kwa na inki se koma go he se khom karako bebo first se wo ha tsi tama kha adze se sicino se nyama go tsubwa go na ai ya ha vedze ti xa karako ti xa ka ti ke a ise khum atsadi xa ya ke ti mara a khunwe ha di gasi ndom ta kwa khane mki xa go na a khunwe ha winako so sintati dinti minge a kere ka tsuwa khwe o e go etsa tsum khomateko duntu ve mara khane ma kham kwana sika tsa o kago nga kwana ka nge khunwa tsa ki tenu khane mki xa yo ga e a tsou tsone hano a tsou nga e khane mge e a we go di yo wa kana a khane mtinki ke ya go tsa kara gawa go
1: tan gradangi e nori ya hasu ati asure mane ki o stema ti kha ya ta he o mera kha metana ja kara ko ngta ku siki khang ta ki nde ti kha nwa na tan e ja kaye ki tu ka twa twa twa ti ko hu de na mo
2: ti o hu kyan ya ve te o ka birifa si ya hin kwa na ka te no e hin no hin kuri te no ya hin kha ju si ya hin kwa ngi kuri te ta ma te ya se ya ta ku si tinu ya unwa kare ko te ngu ya kare ko te ai ku ta te ya ta no ti muwa no ata chaka an kara kya in kauti nde u kwana na ke he gba ko e im che m gba ko nce na ke he nda ma gba ko nce ma hin ya ti ayo sa a kho da ti kya in ka ti a be ma ki qara hin gba ko e kho he se ki ya ti a he ti tsan kya in ka a e ngu kho re gba kha na ngu si se ngu ma mana ti he i e kha ni ma tsa u sa ta ro ko tsa i ti e tsu kho ita ma se kya ra mana ko sa sa a i si se kya ra mana ko sa sa na ti kwana ka tati ngate ata ngo te ke he go di ki ata te ngo hi ta go te ku ntho e tsam te ke ngo go he go khwana si i ya go ti dati mtama ngo imtima tswa di thoro nam ti tanu a tsatsam tsatsam ti ta man ta an kya ni ti ke pe ku tshe go khona ncita ma gwe he si nu khaka ti nu tshe tshe re go nu nu ti te tshe u sa ti kya ka ya te ya ta ja na tim dama si ta tim ku sem ti ana kere ke sikiti ya ta ti ya gobe ta ta ma khanem de mi kho a birifa si no te are kha kwa ki te mu kwa ko te wo kuri kwa ma kare ko ti kya ka ngwe kwe ku kwe khu kho he tsa ka ve ni te ngam kwa ko nta te a sandam gre gwa ma ka o me kha ka te te ngam kwa ma ka te u wa kho ku ki ya te te ki ko bo ku ta ku ki ko bo ku a ko bo kwa ta ku he khu ti te wo kuri na kote khanim kuya ate kwa na tek a sa ku ti ri ka an kara kya ti ya ya he
1: kan kara dangi ana te swere mat na kera ke ski ta eta nte kuri na motina nte kuri nta te na musa ntama wo kuri hum te na muta eta ma khani ana ya kwa ti ya kai ku ko mi ya kwa num kan kara dangi na khanim de kwa na tu kwa na sika tu je tinja sa kya de kha te a ya ho ji am kera ke sika te du ku to kara ku to ku ni ta mato ta me kan kara dangi to ti kara kla kara em nto ta ma khanum ti gande kwa na ante ta ye ke he ku nya ke te ta ku kan dangi
3: no nge te koma go dira to ma tra ti pior mo se banga platform ten xky fm ke jaro tla ya kombunga ke ti kere ke tlao khentya
4: khote khote motso shwa re bone motsane ngwa stylopo ba kopane ba shima nyana benito le freeze ba kopane ka dipana tsa bona ba le nukane nyango hala kwena go hala kwena di tshabe

Faska kamete mono 12 amako a gan 30 minute tsiang ke kra kwa radio Nerten 7 oni ge FM ke mo programme ngete a ka te vatisan mo tweta me te sike te mo kanu ka kon esu una mo kwa nam ka hangye es ka nge a te mo ka te ngona ke programme ke tama te tete tren te ko mate nde kuri ko zo e hengo te mo kere ka a izikinda ikara ya di kwa khana mosene te hitam as it anton satseka no program ki te an sinuhem bori ko khosin kote an ka kota te program yams na kota kam ziki bori ko khosito ka teni ya ko studio sikam en bial na kote an ka ta hon kona te an ka ta tim kuro program en se ko yams na kota hango se ko khiri sahim yen iret amade kwa kams ka tur se ko hota kona esi ka temo kanu yen antun da khmanitezi e ya kho ango programme se ko khirita tin yen ire ko amade kwa kham no borasi aneti do ka de nave ke kete ti borate ke kretin ti kuma ti radwe ka kona ke ke tsamte an ka kwa kotse ka sport programme nge anyama ti tsamzi kim ti kete no kom tatino di 15 ka te mo nkhama nave ke ke betwe premise po krita ma kha tes na go Kaiser Chief no Sundown statemo o kria go 3 irikam no Sundag and Eki, Sipa United no Pirates Tatemo 3 Irikat Aikwago, Tabora Azitemo Tinzi, Kamena Vekeki, Makwana Kitty Doka, the two radios in Gia owner 107, O Niha FMK, Teho Kukamzi Kam, Teo Damsaka, Bora Kiswes, Nate Hostemo Tete, Taken Komakong and Konsatsekam, Tazi Tinzi, Proham Kitty, Taker and Tekom Tati Kona Kru, Prohamete Akatem. Bori ko khosin ko te an ka ko ta ti programme se ko ngi yam sna kwata ha nung ka me freda hakita ma kuna ye ko an ta ti khat er ke khadi twa ti tanu 50 grand ye hi to ha kun a kwa ko ne hem so gara ite mo ngi 50 grand is kona kwa ti si an ka ite ko ken kona khat er ke ti na kwa ta ti pisa ma e ko tes na go di 14 de Oreste sin kame Freda haki tazi bori ko hositenze radio kisuri na tazi tetia kekrente ko made kuro programme se ko nhenyam sna kwata hango se ko kharisa hie esika twa hamini tezi eya kwa yen iri amade kwa ham akamska tot sia ko hotam

Kamu ingin mazli to mahoga tagang mi ang hiwa inirwi ki Exco FM. Kau teng polis ing ay hong kong se so nerti ki gan lak ang navi ki changas ki ngay da git ina wakan dea ki kang hi a oa buska tung hong kya tia tia han sige ki o ka wisi si tilt ako hi ka unga operasi sa nila tuwe ya ang hiski ki o. Wonder ten faith ta ha ki gan lak ang hongi hiski ngay yitrisi a oa Lisiko gigang awaya ng hi awa di ho he gi di we ki gigang ngo yan disa ingo ki laya ng hi agi ngo kang ki kawahi krisis ki ngang on nga tigit ini wakan dea ok ik oya ng hi apulisi ki wa noktolo kweza gi ako tigin lak ong gi hi ng hi siku ki wana ka ng hi tani ki ng laha ng hi awa ng ki kawa yi ing hi ngo yi ku ki te ka ukawi ngo atu hong oto di khali ka khito hinwa ki ngi sung ku ki wana ngwa chwa yi khisi sing ki wana ta ku ki ngi u kalang e ngwa gi gi ngi kula pa phelo ngi ka ma gam ngi ti de gi a kwa se te ni gi ku ki ngi u zelu a ha ga ni ngo si ki nur ka pu ha gya ta ma ta lu ga lu ka ngha daniel scale ki pilu milu ki ka chimbu ki nga kaw ka yin kya tu nak tu nda ka yin kalama sige saan ki gani ko lakhin da diwi ta gi ki tam kwa on hi sige asang kwa ka sanong ta ki zilo ang kwa ka o ta ka ang kwa si ta ki ka manda ang hiya ka o ta nga ki tim pratir ng ya ko nda ki ngaw kam kwa yi ta chika tuwa nolo zilo ang kawe gani kwa nga sadalan ki lugalo kwa ang hi gani kwa ang hi tuye kwa kakak hama kwe hanga ki gani kwa antani ki tamam ta kwa ngiha nau puwar te nga ki Richmond kuna santani ki ki okoita ki ya ki tamata kumisala ta kagi ki kwen Free State ki ka departamenti ki wasan pangat nga rakhirang hi ki tradisyonela saga ki kawi punga nga nga ki toplek onga sige ki tisay hi onga nga wa nga nga hi kwe tling uka e ki provinsya lam zelo yang gya tam o ga kang he gya tsa ngoli ngoli ka intre ka ka kama ko tapalo ngu ha ga khri khera si gya ti sa to khik o hu ta ki yi o hon hom ko na ga khwa ta ngu ka nga yi tapalo ge ka wasala o ta ga ta ni ko ten ti ti tsala hu tapalo ha ng he gya khali o e o r 702 ga nu ka he tu ma de vets dorp ta ki endri ki ko ang he tu ma heris met ngoki insis ki mkhale ko ang Riddersburg ngoki Smithfield gani kuna department de tene gyati sa bunga ngoki dewe tsipete hu yu o hontang gyat ng kawai kwatu ka wana ngkhui ke ngole kang he koi khakhai ki masisam department de gyau ko e de provincial ki gachi khoyen ka bang khla kwa gi ngoi kwa khasa ki centrum municipality ti ho tapalo ngovi ko mak o he gi chhoi ka bang khla kwa gi ngo he kwa akhasa hati khoi he de gya kala ka ta kolu ki le chi ka ti sa kondi se sa chuti ngo ta gya khasa ifasi Johannesburg ki ka chi khoi ka bang khla kwa gi ngo kwa khasa gya ko ti gi pala pala ton ta chi ka ngi a thui sa kondi se ngo ki ka fron ja ngi gan ko la gya ka wa he ki provinsi ki ha kwang hi ta ekam ka kam ya gyan khotlu ki lasta twa ok ik o yang hi kwa asang vi kwa makang ka khiso pasha gyang ta ki ka wachi ka ng hi ta ni ta a ki ge ka kho hi ngo ki chungguni ki ka gi ka u u a chi ka ng hi ta ni kam ngo ngo hi gya ta chi kho lam gu na ngo le kha kha ta chi kho a e khisi ge a kho u da hi ngo ki ng hi sung kwa o ka ku chale mu ku o khya wa i ngo ngo ta ka kam ta ni a gi ya ka a yi la ng hi ka gya ha na um ta ki ma si wa la o wa tu i rum ten ji ta sam ngo ki ex ka fm

0: Moniteng supang ka watwe mupoke dea kawesi ki ta itam ka ng ke morsani che sike mangwegi ati chi wolam ke tonwa morsen ng ke wicha traso ka tembo no ke min afres to mangombo tokun alu ku witam wolen ng ngay morsani ng ng tenjin de asa itadu sila tiki kukwem.
1: Kama teki ina ku 58 minute sesi krawa kama ngate tahonong jao he musane si boriji ya te khiri kosa ata ya ya khiri ni te seta musane si boriji te ata kanu u kwe e yo ha u shab de te ti ka u kwe te mate te komo gwe boriji cham te kya ti treso ka te mo da no fresh to mango buta te ta kanu kama ngi tbe kama go yo tbe e ko dan boriye te kom shanyem.

tsame tekite mono to ntbe ile xa mo go xka fm sikino te u buri a tsara ti yafta kapunda Gauteng su polisana nge kwa 600 di mboronga kwekai nge dinavye kisikite kohono kiaotati aki tia mboronga ji haa sisa taako si hisana tihe operasi senela tuwe takite ki 150 di mboronga kwekai kweko kiaotiti mboronga aki haa atenu hita hi ndekuri kwe takono twana ngie kwe takono koma katama ngie kudi mboronga kita polisana ki kui ankate kwe nongkolo kweza aka tukwano tumboronga kwe na hoitina au hoiti mboronga aha aki kwe di tun kwe di teka kainu tu ka hono mota di kuru takono dwelemse se kewo kwa nyatiyako tunuka te takono hoiti ha teiko omba praha ta mwaka kwano yata tin kwen tamakano Sniu yamokata kew giam North Cape simkiteta kete Daniel Scale ka sniu kete nga nyam kadi twedesenten tuanda ka hisana ikayaka ani giam moite kwanu se ku esie kwata no chuchu tamamu no se kwevesana ku nol kasie kwata aka sniu moite kwanu Sutherland ki ata ka kete Nuwa kunga oi South Africa ki abakwe kwe he Nunga osi Newport takono Richmond ta ataha sniwa te ta kete Free State Su Department he sama verkende hirang takono traditionele saka kwe na a kate anako tin kwe na a takono mota kuro kun kwe na ta inamoko kawusan tako makam kuri te kam inamoko kawusan kia ka ngem mukam atase inye watama a ani giam mkunda mka. Sniu ma kete baramatuwe te no saama uo kwe ha daam ki no hautu mkuru o ma kankara hung no kana khata. Dawji ngi kana awota haji er sebo netin tuwe tum Devesdorp takono daam en dri tu se herismet takono daam en seisi wenga se Redersberg takono Smithfield ki departemente resu ane an waka ti kha anako din khwena ina moko tswan kung khwena a qeu ta ko re khwen khwen ta makha no ina cha ten khwena a ngo di oki ana to go ni teta departemente a ka ti si mukunda si o khana a tenu khwena kha wa kumbere wa he municipality ti he ta khumo hauto manda ko a khana ta takhono khawo jao kona ta nkhu ji hisana te ji yo ka mota tokto te te ta ta buri su khere o ya Johannesburg su khawo jao kona khana wa a ka te si khana tse an se ga khwata nim aba ma ya mo khwata tsana ta ha ma mo khu ka te ma te ta sniu mo khe te ma amukunda ji nne ku khwa kha ma a nyam sana ko te ko kuma Kuye kate kwe anga kao jao anija ka khiso basha anga kate kwa khano aki tama khana atinye kha no muite no e tama dawa kwa I no kwe anga tanya a soma agwe ne nyamako a eisege tame tem bung orum iye tik ema anyama kute hisana kukamsika no kwena atubye kutaji khana chuchu kasati kweji khana khata ata teo bore te khiri khiri ngon khawana te bore 30 cent teo kame 3 ireno yakska FM ski

ngithethawe na umsebenzi encinane ke mntasakhe DJ Danzo icamsa ke excuse me northern siya xinxeke ne ngana mntasamsafiti encinane ke DJ Danzo icamsa iqala xamxinxeke la xamsa de ke twi xamsa ke inen fierta ke chimbo e a xamsa ke qala wa di tindo hostes a do the sensation that ke manta ke imsa xamsa vike tswang ka u sena xamsa ri imsa xamxinxeke qala ai a qonxamsa de ke umsa viki umsa tswa umsa twidi viki umsa tene agqinqa umsa nqwi uma e yakhamsa ke dame inqwi tsadinqinqwi ta kusina ngqinda ke qa nacha mkhya ti nindi ke ya chama na mqa eta umsa sende ke qala chama agqinda ke tene wa chama ya sangcam tamtse sa ukwega na timsa qwa ke qa qa sona dingu wa qwa khango qamsa ya nqwa umsa ke qala chama chama yakhamsa ke umsa titi ke ya qwa tse qwa umsa titi ke uqwa umsa sende ke umunge kawisi talaga mtsa kwa e khangwa akwa wa mtsa titi ya mtsa moni tsa wozela mtsa wola mtsa moni tsu kha mtsa wola ngeke kana tsemusi mtsa pano titi kana tsemusi mtsa aguli tsanga mtsa titi si mtsa jala kawisi na mtsa sendi kana tsemusi si wola usisi kwa e ti ya jala af kwa ya sengeke kwa ya atia angede gini angulita wa kawisi kana ngeke kwa jala angulita wa kawisi na ngeke kwa matsatsa angulita wa kawisi kana ke asin kake amani kwa khawa ka da ka awzela to kawisi na daga khinda ke kana tsemusi wala usisi tike he wa kajala sang uchi ka ngacha tsangam tsa sang dikim tsa titi agu mukhamu garam tsa sang tsa wala kham tsa e dreri ki kala tsam me kham tsa kala o holi de a tsa sare kala tsa sam tsa ngam ya tangi ya wa khuthali tike khoi dam ke titi kham tsa ki dreri nam tsa kala tsa sang ki game tsa bori ko ha ka am tsa tswa a sa tsam tsuma e kala wa holi de ai nam tsa sa ki kala tsa ngwa sam tsa ni si ha kham tsa ki firi re ka usia Driri, dalam sesa aku sini ada bagai firi dalam sesa masa education program yang dalam sesa education development kita lak iman mungkin ada bagai walau sisir dalam sesi kemaka kita mata lama nak air dalam sesa kita usik dalam sesi kemaka wa titim sesi kena kamu si titim wa ya ikan kamu si si al sakangun nyawa atau ingat dalam sesa kita titi ya eh yang mulut tawa si titi aku tu sesi pas yang lagi neka wa si jelasan ke apa si angun hea si tuan mui ke si mon mulut tawa dah macam ni mana ang ota awan aku tu si mon ang ota awan aku jelas kita aku kau sen tuan mui kon hea si tuan mui eh hujan kita kau tak si hujan kita kau titi ke itsamani tswa abakhani nwa ka usini tsamani tswa nna ka usikana taka khama itse tsamani tswa akhaya ka usikana taka jala khama nam sa kana tsamusi wolo usisi tike he kangwa ka jala sa awa akham ke kang jala fa nwa tike kang jala ta atiti ka akham titi kana tsamusi a chitru ta jala mtsa se ko ya la tia khama ko ya chi a ngulita wa sia a mutu a kon na chi tsona fa akhaya ndi ne mo tswa tusha tike mo tswa akan ke mang uta khama titi ndo ma tswa kan ke mang uta khama wala ndo da o sing tsami ke wala e go mkhai tsami ke titi sing ga u sisi kana mane ya khwang kwa ga u sisi kana mane khwang kwa da a tsam a wala u sisi a pasi kana tsam a kon na ti tsong ka e he a tswa tu sisi go di tsong ke fragi ti a pasi a ti sa ya o wa kon na ke ni mang da ga u sisi e khwang kwa tsam ga u sisi go tam kwa da mang na mi ma a mak di ma tswa a ti sa mima akora khama kona di mama tsonqo ka khama kona ta akonqa tsi tsonqo ya e futse ke ya khoe ke tsike pa si tsa tsi ya khoe ke tsike he kang itsa wa ka khona itsa khama ka khona ta ke e a tuma kona e tsi tsona ta ni tsui khama a tsi tsona ta ni tsui tuma a thusha ke ya mo konqa tsi tsona ta ke ne mo ndi tawa ta tsinqa ke akwa tsa simi pa sa ngake ne mo tsui ma tswa kana ke ma maka titendo kana tsemu sisi ko e a sing tawa tsi ko yang ni tawa tsi ha ko na tsi tsonyo tsi tsona fu stana daga e itsa tsi tsonyo ka ngotsi e ke ngale tsi ma a tsi ko nga ya tsi ne ke ka wa tsi ga itsi tsona ya ngi ngi ngi ke ne tsi nga ma itsa ke ka ngotsa tsi ka ndwa u tsi ke ngi ngi tsi ta mara a tsi mak titi ka ke ko nga a tsi ko nga ka ke ne tsi ga tam ka u tsi ke ga khwang kwa itsa pa si tsa to to kham ka u sia na dam tsi ke kala tsam ke ya tsa tsi tsonyo ka ngi singa ke wola watske a babula ngri ke wola ke a khama wola ke a ngwa a chitru da a jela khama ko a chitru da a wa chum a chitru da a kan chum khama ko van ka e a pang no titi a kana tsamusi a wa be te chi ke chi ke he a ngwa to sa singa ke ko e u a tia bilong sa ka ka ga ne tia a singa ke ne a la te kana tsamusi si sa singa ina ha titi ko e si tsona a wa bilong sa ka chi da ti sa ka ke ne ka mam chi te kana tsamusi si o wola usi si o kana manda ha atia titi e kana tsamo kana vike ala titi ta tsong o ka kham a tsong o ka tsibe a tsinga ka usi ke kama ne ho ta kona ni ti tsona tu ke usi na wa tu fistan ke kem tsinga
makana cemusi akona lati amchinga makana cemusi si akcwa angoka chidi akama ola cwa angoka kama atiti ta chitwana chiga chidi ati se ngotona yatu ngai keke kamone wa ta kona kaka ta akona lati kana cemusi si ina chiga kanga cemu ina chapa kanga cemu akcwa angoka kama ola cwa angoka tuma atiti akcwa angoka at ma chitwa ita ingale cemu segi kona ngai kuki chiga ita ka ita chidi ngai uti ita chidi apanga ta kanga ngam ta sendi kana cemusi si ka he alati ati he kanga wa alati ati kona chitwa nga tota wa tsia tsela khamo ba ntse tswana nge ite ke atwe ke ngo wa fa atwe khama tete ya e nge tsa ke qa ya khwe tshinga kana ka ngo ta atwe ngo ka ke khama a hola atwe ngo ke tsia ya ka tsikisa ta ke a kon he ya he ya tra ke ne ske ka u sian do ka tota wa tsia tsela khamo ka tota wa tsike e ka nga tsum khama khwe le ka pase nge ke tsamani a khaya ka u sian do wa ta ka tsela khamo tsamani a khaya ka u sian na ta ka tsum khama ta tete ya ndo a nge ke ke itsike tsa u jala a wa tsa a banga tsa a khwe itsasa akwe ta apanga kai kai jale tsasa akwe ta akai kai jale itsasa akwe ta hanga kai jale tsasa akwe to to ka usi ke tsang hoto ka usi na ngamtsa sare ke tsa titi me ka gum ka to tsa sam sa gitara ngindo wa ke a si tsam sa ke jiga wa ke am tsa sa ke yanga tsif sa khatsa am tsa ke qoma ngi tsum tsa wala ka gum ka ngwe tsa ke qala tsam tsum ba kham tsa manda ke wa de tindi ke tsa holiday tsum tsuma e qala am tsa sa ke qule ke qhaqha khamo khwe ke tsam tsum ba ina tsa ho landzela singa ke ne to em tsa o ya i qwa ngi si ke tsum tsa singa ke kra a jala am tsa ke a duya tsang ke ka wa tsi jala khamo ke ka tsine mo ko ke a ho singa ke ne a tsho a de ko a da ko mi singa ke a ti tsho tsa ngi a nga u si de nga sing a makwa qhana ke qala ngolo ke qhaqha ka ukawa tsiya tsijela khamo ka dawa nqa tsuma tsongo ka apaya la masisa namtsange ka kwini ka watsike ka ngo wa khamo ko yindo we yincu a ka tsopasi ka o tengo ta akuma masisa o da ngo ta akho ikhamo ka namtsa singe titi ai tsa ongdo we khom usi ngdo to khosing makwa khana ke qala tsam tsuma ngusana kon namtsa rim tsa singe tsa titi ka usana tsa kham tsa titi ka usana tsa gara ngati ke nem tsa tro ta khai ka usana ta to tsa ram tsa samtsa kitara ngina e ke age tsa msa sa yanga tsifu wa tsika

0: xa metekise 3 ire axhama kwa xka fm sikino teobore ecisa rati after kapunda Gauteng su departamente sudekwe aka tukwa nungceska khana ngye kwa 500 days and di kwa kakai ago khwati a kwares na tink e kha kame nguwa kwa ke chakano kwa kasanti kwe ngukuri kama ngukuri su o kharat yen takono kharat aha kwa na sure kungo na o deku kanka tam ngye tivye keke ngkwe deku kwares na tink Yali er an aki han an lebo khang maile an katu kwa nun kwana o teiko doro makae di khusu uke si kungo kaji khana an katu kwa nun khana ngo kum ka ngi khuji an di nun ngi u kwana an kante na mwe ko woi ma sure ji ngwe dango agwana m kwana kante ritan khama an katu kwa nun khana tseka khana umuhe akunsa khatshunye te ko khana musa ma ko di kwa kasan a khana wo tire ta a ke khana a go kha ma ko tsana o kwa kasan ji tsu o kha dinu ma sure ji ki ana ka ka e gore ta ta khono khana mo go kha si dango jinwe ji ma ji ki an tsana teinu si kan ka ka e gore ta wa o a arontse ka mkhwena nce abana go ta e ke ta go tseusa tlhom kara tsa te ke Swartberg pasim ka tuse o tsorong siki kleng ka ro ke di ta khan di kha ke kungwa te ta an o e te ke a mote an dundu a mote kwa no u ka tsem ka nya mo go te ko o tinu e kwa se ko e go ta a dao ta momo iten uka tsika te ko kya mo go iti no tswa ho tuji mo te kwa no tuji we o no tsho no ge ta ti ta ha dao manda ko han khwena si e ko koro kwa ti kwentas dai kon ama ta no kham e kam khona ta mo sol ba ki te ko na khana o ane a khoma na khang khoma a qarata ta ko kham kusane ango khama dango khano a si e ko a sniwo te ta kete a nyamka di a siye ko monta. Gauteng su polisa na ngye kwa 600 ti mboronga kwe a ngye ti navye kisike khono kiangta ti a ki mboronga ji haa jo khoku o itinji sisa he operasi sa nela tuye ta kite hiye ti. 105 ta mboronga kwe a khoi ni kiangti ti a ki mboronga ji ante hii ta inji de kuri kuri ngidi tswa ngidi ta khono aki ha khoma ka ngi ku de tama polisa na ki ku ye khate kwe an kolo kweza an ka to kwano tumboro nga khona o go ite ga aki si o nu o di mboro nga a ta khono khwe di te ka khu a ka go mota di kuru a ta khono dwelem se a se ko ke o ga ya di ko tonka te no a ke si o etite ga thi ya khona o mba para cha ngo ka tswano ya ta tena no go etite bori so khiri o he Freestad su departement de a ke ha he sama werken der regering ta khon traditionele saka ko he tsana ko din khwena ta khon mota kuru khwena ta a ka te si ina mo ko tsauni sa ga tsausan nta huk amma i ye khwata tsamjiki a ni gyam mukondam kita sne wote baratu wote na tsan kara tsono te a anma no dao jitama mo ite kwano kwe uto kuru go vekwa nye te no tsan kara khana dauji aki ha ji khum hai wo ko ji r 702 tu si devets dor puki ta khono dam n3 tu si harrismith ta khono dam n6 si wenga si ridersberg ta khono smithfield ki departement de khasu ani ja twa ka tkha tsana ko din khwena mu ta ko tswan ku khwena no ta ko khwena ta khono nyen khwen tsa ko na ta kha ki twa bengu o ki ana teta departement de amkunda ki ha aka tkwa khano khao jao khun o mbere wa sita maseko abase khwata municipality de ta khono ho to manda ko tkha kam na tama ta khono khao jao khun tama seko keu to khwata na ta iye ngo go tsiku mo tre ta te ko musa ara te bore te khire ngo no khawana te bore u khuwa mana sebe ire kam no xka fm ki te ko tsetsegwe
1: kam kun tsum mazili to mahonga tanga me ya 3 irwi ki xkfm te 3 ki kawa 5 minute Gauteng department e ke kwa simple so le gone khona ke ya ko ite ke qong 500 days and ke ka tisa ye ta dogala ke wana ka nna ka nge o aga o makwa tshoka tisa tulu galo ke qhodzega tsang ke skola mheng hewa kharat ien hengwa ke kharat akh ke kawi muku wai ke skola ka wai ge wa galo kang hismana wang he ke konski kumisalam ele area nga le bugang maile ya o ko ite ke mandra ko hi atati wisi se ka nsi ki mkhaya yi muku o hon ka khama ka skola me ki lugalo ka ba ka kwa ge so u wayi ki skola hon ka nghi yi atisa kwa ka ya gya o ko ite ki ti ngau ka nsi gya thamsanga chimba ng a o atisa ka nghi ta dholas ki wana ngau ki skola me yi nghi sing ki thamsang u skola ti yang hi ki tisa tu ho gya golo ge wai sa u wa hengwa ke kang hi a wachi si sege paling ngwa itne sungo to wa a kang he hi gya khamsa ka nini ka hengwa ki skola me he sung to tene ge ge wana ta golo ka wa golo ka gi sakhlendi o wa hi ki ka so ko ai ngama hi nghe toi ka khwing he ka ng he koi tam ko khak khak tam ko hi ngi tim prati ra ki ngi hoge kilo ko ka ngi kwa ma Swartberg pas gan kuna ko intuma o chuaran ki clean karu yi ke gai ta ki um ku usan zelo ang hegi ki tama kula ne ka na tam ki tam kuna ka gai kan ka ka o ki zelo yang hegi ki tama ka he o jili ka na tam ka hanta polo hama yang hegi kula asin ku ki o jili o ta do hun sigi ki tisam ki o hso hanga kama ta polo dhanduli hanga kong anjika ang he tapalo nung ka vikwa makro gya o gai hinga ki kang hita palo kum selekha tuwa jala sam kuentas diken aha ya tuge musol bai gani kuna koko man gani ya ki dia kwa nghe ka khati kang he ya ki wana golo ke ya ka tre muku u usin zelo nghe ki ta ma kola ki pilmelo ki ka chimbu ki ya sanga i ta ki luka lo kwa nghe gya ya ki tamam Gautengi ka polisi kang se soner tiki kang lak onna vegi chang ngo singki ngohim ke kang hea wang lang ati ati ang kia nga ke operasi san nila tiwe yang iski kumisalam onner ten fa iftaka ki kang lak oho ni iski ngohigit ini okan dea ji trisi la yang iski wana ngohigi uwa dewe di hong hi ngohigi dewe ki gika o yandisa hi ngohigi igi ngotam ta polisi okrik oya ngha nokto lo kweza gyan ngante ki lak oh gi ha sigi ki selam lang ya o tau ki kawa i ngheng ngoi ki uzala mu ko ngwa lam di khali ka khri tho hi ngoi ki isku ki wana ma chi ai hu wala ngi gi ha sing ki wana he ko la papelo he gan ko yin ki gi sing ki u yi e fasim Freista jigi ga department di gi ko pangak ngo re khir ng hin ngo ki traditional saga ki kawi bunga hin ngo ki to click o si gi ti se hi o han ngo wa ngang ke hin ki click u ki lugalo ngo si ki province la ta zelu ga hin ngo ki kan hi a wa ngo le kan thwe kha kha kha mo ki ngo ki ta polu ng kan ma ta gi ang ha ki thong gi ga tong ta ga ta na ti ni chin la ta polu ha ng hi gi ki khali wa e hang his ki am u wa ersional tuwe gani kwa hituma divets dorp tapolang hiwa endri kwa hituma hiris met ngoge ensezi gin hale kwa haridersberg ngoge smetsfield gani kuna departamenti ngia tisa bunga hong ki yi ohon dewe ngoge tip tete hiyo kula giat kunda kawa yi kwa gai kawa tika yi ngoo higi angu kaya yi departamenti tani gya ukui ki provinsa la jikhoin ka ban khula kwa ge ki ngoga ku khasa ki sintram ya ngi ngkhula municipality ti ta polung ki ga vi kwa mo ka ibi se pala pala tang ta ko luki li ti ga tisa ko ni se ka sa chung yi i ngo hung ding ge khasa ta ko ma ka hi wala wa si wi irum tin ji ta sam ngi ki x ka fm

ka FM 107 nxike nehara ke mtsamtsa yitara ncindwe ke camtsa ke qala camtsa mina ke nkayise ke camtsa ke wala camtsa ke mtsati timi awu camtsa ke nkoma nchumtsa senekene I wanna love you am tsafite ncana ke nkayise camtsa ke qala camtsa mtsati ke awu cqola mtsa qala camtsa qhuma ncane xa AB Victor qala ke mtsasi ke maqala chimbo am tsamtsa ngume wala camtsa ke 3 qala camtsa mwe namtsa senteke ulude qala wasancima mtsasi ke mtsa bang qala mtsasi ke titi ke awu cqwa mtsa qala asi ke maqala tyo ke wala camtsa ke Sizri wam sapramqa ngqhamshike mtsasa ke mtsa ngqala ke farm sike dire qani kola ke aqhamsa ke qala wa holiday namde sapta ngume pasim tsa sa wala qhamsa ke firiria qala tsimwa khuthaliti ke khwedam ke chimbo edam tsa sada ke mtsa atiti ma ke aqhantsa tsa sile dire qam tsa ke 18 minute ke chimbo em tsa khwata na aqhamwa mtsa program qala tsa mtsa sike ma qala atiyo ke ko yola ngqhamwe mtsa qha wa khango qaka usena namde sada qala tsamke aqhamsa de mtsa wola mtsa toto sing khamo ke mtsa toto khem tsa wola u jala ka usisi ka ndwa ka ntsa musisi ke he a mtsa toto wa sing tsamani tsa wa tsisi ka mtsa mani tsa khaya ka usina mtsa mani tsa jala ka usina ka khem tsa ke mtsa tsam tsuma qala i pasi mtsa ngike ke nem tsa titi ya hang mtsa toto kham khamo ke mtsa titi mtsa toto gulu khamo ke tsam tsa titi mtsa toto tsawa ngising o ka ntsa mo e wola usisi tsike mtsa a khango tsa tsisi ke mtsa a khay mtsa khaya tsa ndwa ke mtsa toto khay tsa ke manirne khwama mtsa a thinga tsike manirne khwama mtsa a khamo tsike ga usena khamsa re mtsa pasi mtsa singhe o ga usisi ka e ka ngana tsa musisi ka mtsa khamara mtsa go singa ke hola ka e mtsa tswa pa ngana hola mtsa tswa kham te tim tsa sene ke ina khatsi ke mtsa ka ngana musisi ka khwa ta a wa tsike he tswa toto a khotsa mtsa ka tswa toto a gomela ka pasi mtsa qhe mo pa ngana yo titi mtsa qhe ga usena o jela nwa ga usena ke hola ngana ke e he a nga tsiwa ke a bogani si pasa ngana ke ne ka Titi ku inga mapasi ma nga uta mtsa saka na tsamu sisi ku he a asa tsankuyo fa wana tsankuyo ke miskin sa ka tsanga sa tsoa ke tsaka usi ana kwa ntsa ke mtsapasi mtsa toto sing mpanga no titi wola ke a khama wola ke a tsanga wola tsisi truta gumbe ke mtsa ala tia kana tsamu sisi he mtsa singe ke ina khatsi ke a bagane ngina khatsi mtsa tsanga no mtsa tsoa an ko ka wana ka usi ana mtsa singe ke titi ke a tsanga pasa ngeke ni a irasta ka tsatsi a ngotu a irasta ka tsatsi ke a gulu tsa a irasta ka tsatsi ke a to tsela da mtsa sing tsisi ka ndwa ang te ke kana tsamu sisi wola ya ka apanga no titi a tsi a tsela khama ko tsago singe ke e khoma nqa a tsa mo tsa re skola titi a khamtsa dikhe ke em tsa ke siwa tsa mo tsa ke fumbi ya tsa mo ne tsa mo tsa gonga ndo ya tsa mo tsa khoma nqa pa tsa mo tsa ke kini titi ndo pa tsa mo tsa ke to a vi longa se ka qane ke ke to a klasi mo tsa nqa titi no tsa sa ke klasi ya nqa titi ndo ra pa titi ndo tsa nqa ke klasi mo nqa ke kini ir step ro di ndo ma mtsimo mo tsa ga sa kona mtsimo mo tsa ga longsa kundwa ka usika ndwa ka nga te ke ka e a ge to kona a sa nga itsi usika a bagane kona a sa nga itsi usika a tlong kona a nga itsi usika na ke a khamsa kona ke a longsa nga te ka e a lati tsaka na tsimisi se tswa a singe a makteti a teti a thota a uzela khamo ka tse a tswa nqo ka a khamatsi ke a ncoto tso nqo ka khama a teti a hetsi a resta ka tsa qwa ka da pasi a ngeke ke a tsa kona kuma nqa nqa ke ne ka he ola kweng mo pasi ma o hungo khama chimbo e mo pasimo mo khama ku inxe mo pasimo mo khama kane se ngeke kini ka ang hetiti ka ku inxa ke ola ku inxa pasike ya tibya tite khama ke chimbo e mo ngeke ne ka usisi ka e mo ke tsoka ku usike mo ke qa ma dokha to mo khama ku ngeke ka e mo sasike a khasa se mo ngeke mo tsoa ngeke ka qinxa ku qim tsa sine qala ku qinxa ta ka ma khama ku qala ku ya tibya ma mo tsa ngeke ka wa tsi jege qinxa ya pasike ndi o kam o qwasin qongsin ka usile na wa tsi ge hetiti ha ka qinxa ya a jala o daga nam tsa sene ke ga ikala go ama wa ka e seng ka e ke tsa tsebe wona nwa nge ke nwa ke ka wa e seng nwa ke ka wa nwa titi sina ka du ta ke o ta a tsum o daga usana pa sim tsa sing ke ke titi ndo am tsa o zala ka usana titi ndo am tsa jala ka usana titi ndo yang tsa nwa nwa ka usana ta a tsum o nwa ka usana ta o ka mo ka mtsa tsimbo era ka usana nwa ke em tsa wola a go mo tsetso mtsa sim tsa titi ma ka re he ta ke a la tega na tsam tsi si si ka du wa tsi ke tene kwa he a khali o a vi ko ma ka khali o a khali munda pasa sing ka gya kono wa kana tsamu se bititsi a wa sende ke ni afistan tsi ge sing ka e sing a tsawa o nam ge titi a kana tsi ya sa tsawa ke tsi ge he kang itsi de o pasi o nga o longsa na ma a lati de ke a lati a tsong o tsi de a sa nge u ka u si kana sa sa tong i nga nga wa tsi ske u si kan wa nga de ke tsa tutu kham sing ke tsa titi tsa o jala ka tsa tsi ya a jala kha mo go tsamsa o sing ke a lati kana tsamu si
vilongisa kwa kanga oti kanga kanga ya ingata yando wa hakangu na wa avu ya kanga wa usatala tini susina tike kwa kwa jala utike kwa kwa pasi ada amane wa hankama kereke tike ando amane wada akritu tike ando amane wada kwa ujala tike singa hejwa tungu au jala timboe sasin uda akanga wa ada tike sa kanga wa apasi anghei keki satung au jala uchi gising satung au toa uchi gising nsing amane kaya tike ando wataka kama amane kaya tike ando wataka jala a daga ehi ama kerehe ka asindagi kawa chigi sinke mkwa he atuwa a mkwa ta ajala wa mkwa da kumwa awan akse sindagi ni chika chika yang nga uye chia ki mkani koka kwa chiji jala sin chawu asinke digi titi a chigla wana chiga ndoa chia gising nga da kwa agala ka achigla ngu chigla nga ko ehi agi gawa ko ehi achigla gi wana gisa ko ehi achigla gi ki mkani nga agisin da agala ka gisa waka trisi waka bangan nga si ko ehi iki mkani a kikula kuna da atuwa a ngayi ka wisi gandwa ki amane ko nga waka fa amane bakani ka da ka wisa na ngayi ngayi msa pasi msa sin u titi anduwa ng makare msa sin msa titi ng wadzala msa titi msa sin msa wola ngu kama msa wola ka kri msa titi ni hang msa tutu pangan ngo ki apangan ngo titi ka watsikia jala kama kwa ka watsikia kuma kama kwa da atia tuwa kana kama sa atia jala kana wala usisi tika tuwa kama titi o kasi sa furvaka ki negandi ta titi a atia aine tikhoe mfrau tikhoe mkatisa tikhoe mka kakam tsa ni tikhono kana tsemusisi ya thota kila te tsi tikhono kana tsemusisi ya tui ngo ka khama ya titi ya tui ngo ka khama ya hola tam ona ya katu tikhono tikhono ya ngum o ali garona ka usia no kanta ni wotsiketa na amukhamo khoya a khano ngka tsia bi komo aqane kona sekini tikhoang msingne tso erasta ka tsatsike o ke mokodzela tso erasta tsa ya titi mokukhama titi tam singa tsuna tikhono

ka FM 107 xinxakeni yakarake mtasamsa fita ncinake icamsa ke kunzima ke ntando ke camsa ke xala camsa olwagxuma ixhamo kaxamsele ke adri camsa ke fiirta kamanete ke tshimbo mtasingemsa titima ke agxuma ixhamo ke camsa ti cesamsa prom camsa ke eduka development ke xala camsa ola camsa ke fiira camsa ke tin moneteta ntando ke camsa ke msa gitara ncindo mtasa ke ola agxuma ixhamo ke ya axetu wala khamsa ka ke firiri ke xala tsamtsa mina mtsa titi makata ne ngwa tsa bese ngitsimbo ay tse ka tsho rata na khango tsa ka usika tsa hola ka ya ngane khona ke tsike he hola pasim tsa toto sing tsa tsim tsa pasim tsa toto go tsa hola ngheke ke hola ay wa tsike ya babu la ngre khamo ke mtsa titi mtsa khamo sing mtsa mane o wa ta ka usika na akha ma khamo tsa mane a qhaka usina ta ka tsela khamo ta ke mtsa panga ngwa titi mtsa sine ka usika ndwa ko emtsa a gqumi wa ko emtsa nga wa ka wa tsike ya khamo khamo ka mtsa ka wa tsike ya khamo khamo ka mtsa ka wa tsike ya to khamo ka mtsa yang satu tu akai u kau sian dua ya amakere ke tu ak kam sika wisika nai tu tu ak kawaka ya sing o ketima kang jala daga tima kang kamar daga tima kang pasi umsa oga da kala sama e umsa titi ai ka gam kamwa tang de kim sa pasim sa tu sing u ciwi sika e ka gam sa amma ya sing ka ki kawat ki tu jalam sam sa kang sa pasim sa ngawa kam sing ka kim sa mane o da ciwi sika na jalam sa Someone at what the Chisigan are come out of once a come, can I always see Alan the game? So come, Chigiwaka Zalasinam. So I was singing a kiki, a titia in sector, a come titi on sector, la titi to a pangano titica, what's it any kang? Wa Katochi at Zalasin, gay, at Huna, Kosian, one more, Alikosian, or Kafogosi, singing a dulidam, the same, certain coy clowns, our wola, Kigan at Thomas is a toa. Kae hikangam tsa ukhama ukho tsotsi kimtsa gulitsa kana tsamisa pasim tsa tsa kwa ukham singa hike ke kawa tsi tsi dzala khama kho ke anwa titi akham titi kawa tsi a kasin a to khama kho tsa sing ngane tsamusi si atis a o afra wat an anu da khatsi ke anu da khatsi atisa ka kula tsi ki sa tana ke ne tswa a kona tsa u tswa tsa tsa tswa a sintsana da masa to ma ata akwa sa mtsinga wan a khang ya o a kona ya so a o sa ngedi ni tawa ang kana kamu si ke jo afrasi kana kamu si ke jo noda kha ya hana ya gani kuna daga usi na kan daga mtsa titi mtsa ohun tutu sun kala kama ko daga e ga tsowa tsike mtsa tsowa asinga kala tsamo ya tsuna da pasikan mtsa iresta kha tsa ngkham sing sing mtsa mania o daga kama mtsa ra tsike he a tsowa ware titi mtsa singi titi tane wa tsike kan a tsowa agamna a wola ya e a wona ka tusa go ntanyo a tshukgo go qaka e ke tsigiseng ke a wona tsigiseng ke a tsoto tsigiseng ke a utjala daga ya khama titi wa panga ngwa titi a tsisi trota a jala van ka ya wa banga o ka ke fa skola he wa koma tsatsi a tene wa singi gine tsinqenqe eng o tsitse tsitse ka ima ke lo sa o tsie ma ke tsama e da ka usa na ka nga ke titi wa ba ba la ngri ke pasim tsa toto kham sinda ke tsa kham sinda wala khau ke ha wa khama ya singa ke akwa ma tsa tsa ke wa khama ya singa ke ne a wona bi longa sa ka ga ngi a wa singa ke ne titi ma ke kham titi da ka ma singa ke ka tsi ke singa ke kwa ta ajala mi tsi ke singa ke kwa ta to mi da ka he ma gulu tsa titi ma kham titi da ka thota wa tsi ajala khama ke da titi ke a kham a ngete ke tsomsa a e wala sa a e a wa panga tsigi singa e he o tjala singa a tswa o ngwa tsigi singa e he kanga tsuma a o panga tsigi singa e kanga a khang ya a ke ke mtsima kanga pasi a o kala ka ya se kanga tsigi singa kala ka ngulu tawa tsigi sina mar tsamsa a e a o na tsigi singa a jala a o na tsigi singa a pasi a o na tsigi singa a tsuma a ta kana kanga ndage mtsa pasi mtsa tutu sing nka tsamsa tsamsa sing era sta ka tsa tsigi he kam tsamsa o tumsa tsing ngene tsika e ma ngulu tawa ta ma tsike ma ngulu tawa tloka ku tsamsa a e wala sa a e ma muto o na tsigi singa a jala mi mo wa sing tsigi singa a tsuma mi ma panga tsigi singa a tsuma ma wa tusha tsike ka nga jala mi ta ma ngwa tu wa tsika he ma makwati ke eresta ga ma eresta ga tsa tsike makwati ma eresta ga tsa tsika ma gulutsa ma eresta ga tsa tsike hi mi tshokhuya ka ng ma kham tsike mi tshokhuya ka ng ma ngoto tsike mi tshokhuya ka ng ma gulutsa ta wa na ka tusi ya tso eresta ga tsa tsike timbo e he ke a sing tsika kho a nga o kho tsa ho tamo kho a tso wa singi tsige sing ho eresta ga wan a o tsa tsa tsike ni titi ga kwinga of wole ga kwinga tsigisinge o tsa mo tsigisinge o to mo mana wa da o jala tsige mana wa da tsi o khama tsa mo tsige tsige da atiti hang pasi a gol tsa atiti hang pasi o jala atiti hang pasi a khamsin nga gini ke e wola ko ngami ke tsimo ke ngami titi ko ngami ma mi mana ya wa tsige ta ga jala mi mana khaya tsige ta ga tsiga khama mi wan ke a kona suka a ngai tege tsamsa a vola sa kai tsi jala singe ma wana tsi tsumsi ge ma wana mo pasi ma era sta ga tsa tsige ma kwati
ta teti ta sare teti a babu langar ki a khaya mo jala ka uwa avi kwa ma ka ntoka avi longisa ka ntoka skola ka yagani katene uwa tihe a khikwa chigisingi a chwa a chungu ma amane kwa singa chigisingi ki kamako agia amane ya ab singa achi pangi amana singa chungu ke ki tike wola a kukwa mchi mchi ma pasika hanga panga ke au tafe ki ka chungu ke akuna kri chigisingi ka watihe hitane a jala aki kwa yagi kama a khinno ga ki tsamsing ta khinno ga ki tsige a nuya thokwa amane kwa wa tsige amane uzela tsige amane kha bareka tsige ka usika na wa tsige tsi jala singi apasi a ko towa tsige singi a tsho ke a khama titi tsige singi a khiwa singi ka tsige a makre kha kwa ka tsige sina ne gi e a kwa he a tsongo ka wana ka tusi ta maka e he a kwa ka ka e he a long saka a tenwa singi tsige singi pasi kwa mo ko jala ki tsimbo kya e ta mar makgo ni khamse ga mo tsogona ke guka ta makitsintsika ta ke ngwa ka letsinga na tso ire sa tsa tsa ka nga ka mo sing ke ke ka khoka tsige he ke ire sa ka khamo ga ka tsige he ka mo pasi mo panga ke tsige mo pasi mo jala ta mo tsogo ne ke singa mo tsinga ka qara qala ka nga mo sing ke ka khwa ko ke ngwa ka khwa go ita mo pasi mo go khitsi ka go to wa tsimo kya mo go khitsi ka go jala tete ya kya mo tsinga sintsika ka a ngwa ka le mo tsinga sintsa ka tsona ta pasi ma makre tsiga ke au jala ka katene wa tsiga tsjala kham tsa wisinga ke go e he a ngulita wa tsi he wa tisa tsi ke au fra tsi tsige sa ke ne tsi wa juka ta tsige jo khai tsa au tsige jo jala tsa a go tam koi ta tsimsin o au te ti sing tsige a tlhoka kwa ya go ing da ya go khotsa ta pa sa singa wisinga na ma kere ha pa sa singa wisinga na ho to ta kona kang a wa ksa nghe tsige sing wa ho stan khama tsige sing ta a go li tsa ke mo kuma kere ke ka a go li tsaka mo go jala ka a go li tsaka mo go toka namse sewi longisa qani a uwa a tshoqo ka qaka e tsike qala ka ha longisa duma ka qaka a wa wona ke tsike a ke tshoqa a ndi ne qala ka ne khoko manqa fu ke ne mi thoka tshutshu ta manqa ko na tshutshu skola a fu ti ne skola ka tshopa sa kona qhele manqa ke ne mi qatswa o hem ina gatsi a nqa fu skona o ina gatsi a nqa ke ka a tswa khama kona wa tswa te mokona o tsike gula a a kana ina ga tsiga for skolan tsiga a ho ya tsho kha ma skolan ka kana ina ga tsiga he a nngwe ke a tsho to mo kona ntse a tsho to mo kaka a ho nge ne tsiga ke tsawa a da a tsho kha mo tsiga ke qho a da a tsho kha mo kona tsi a ke ngulu tawa tsiga ke ke da tsinga ka na a tsho kha ma skolan kona ka wisika ndo mtsa singe kana tsimusi a ona for skolan ke a mo ko a tsiga ndo ngwana ka e o wa khantsa nang tsho skolan a khantsa nang tsho to ma skolan ka ga ni kona ta bulong sa ba bulang ri ke ana tsi tsho ka tsho wan ke a long sa tsa kana tsimusi ke a ke long sa kula tsi tsho ya e he a go wa ke tsi ya no a ke long sa kula tsi tsho ya te pola ke tsi ya ke long sa kula tsi tsho he a ke go wa a khano ya ke long sa tsa wan a tsi ndo a ta ke long sa tsa ka ku tsho ka ta ka nga ke ke a ke long sa tsa tsi ya no da kona ka ikalukile go ya tsho tsa lukile go ya wa a wana tsi ke a ngoto wan tsiga ndo ka ke long se tsala tsana ka ke tsoqa ta tsiga ke tsoqa qoke tsi tsi khama tsi mona ngwe de gine a no da khatsiga ndo ngwana ka tusa no ka tsiga no nka nga abagane tsa no da khatsana tsana ka apanga tsa ana to sekana tsamu si tsana khama tsi ke long sa wan tsamu singa qa e tsamu singa tswa tsi ke a tla tla wa ncinca singa wa tla tla ya ka khama o dir do me tsi ke singa tswa a khama ya no da a pasi ang diwi singa yanu da a pasi adu khosa tsige ha ngulita wa tsige a tsosin a pasi a sing tsa hang kon he a pasi a tanga tsa ke tsige a tsota tanga ngkon he a pasi ang wa ko he pasi ya wa tsige a pasi a qomo tsi a qhaya out ya pasi o qwa pasi ngi ne tsige se qomi da pasi mo mo tsige pasi mo kam tsige pasi mo mo mo tu tsiga ntsi hana ka wisa no ka hang ka ke qala qam ke mtsa long sa ke mtsa long sa mtsa qonqe long sa tsam tsa tsena mtsa tsena long sa tsa mtsa qhaqhe nye ke simqala khamo ke mtsa tuti ke mtsa tsi o mtsa ke long sa tuti ke kwe he mtsa ke qha fa mtsa skola o kwe mtsa ke singa ke tsigi singa no da kha khamo ke mtsa tsi o fa mtsa skola da wana vi kwa maqha ma ka e ka mtsa a te tsotsa nke bolo kando ka tani wa tsika tso wa tsike he kula tsinu da maka wa tsike tani wa tsijela khamo ka ke wana tsima ngi gbonu ka e he a dui he a khosa no tse dui he a khosa no a tlatla ka thota wa tsike tani wa tsinu khamo ke ya ya tsoke ne mi tsika ndo mo tsonga o tsena mo tsonga da ha qanqa nga khamo khoya ke dervel ke a wana tsimong he dui ha singa ke a wana tsimong he dui ha khosa ya kana ka qanqa khamo go ntsa sa mfiki ti ncindo ha ya ke tsamtse wa pikini ni ke mo ngi ke excuse mo nartense wa tsonga e ke ne ha

0: Xcan FM 107.0 dan nou 9 saam met Tsiska Teki. 7 xa mokuta kwa 8 xa minute zete nge karma kwa tam am opsam ki anje te ke kere kuta kwa teta kuma tete ana wukuzi aswere ma teta ako zina kwa te anka de te ditangwa aswere ma tebe te anka te sinu kwi a tete tak e a kwi a tete ke a no ha kufane kare kuta kwa hamu sen ma ki titi ti uhe e ti kwa ha iji kwinkwe ti kwa ha kwinkwe ina nde kuri kwe mba kuri kwe ta gye ina aswere ma kota kwa ina anka te kwa ditango mtigwive tigwive tim ta kwa timuwa asen kha timuwa asen kota kwa ti kwa ma asen ta tink eh ti anka ti kwa ti khara as anka tira ti khara nga asen na te ti nga asen kota kwa ti kwa ma asen te na uti tire nga isika timuwa asen na tere kareta ti khara vere anti koma te kwa ikim. Ti mwa ansina kota wa ti koma. Ti kom ti chino ma ta ako he. Rekare ma mta ako ma ama miya hi. A in ta ako ndi kwenye ata. Kha ti khan ta ako in khana. Ti khara kha ta ako kha he. Ti khara kha mta ako mkama. Nde kuri kwe mba kuri kwe ta. Ti mwa otamji ayate he. Hi yote gwi ti vesino anja ang ehe ya kwa hatinu. Ang ehe. Anja ang ehe. Kha kuhinda shiu ehe. Ready feste an esiki anda mu ansen ata andi doro khuyi adik en amdi a he ngana kare ka shi o ka ki tin kho he ti mu ansen na u ti tin re an sam tin a kwa nga hi ke a ne ku isika hi to ti khuyi e ti a mu a to ti kunya ko ti tesa ti kya ti ke hem kunya ta tin kwa kha ti ta mati kunya sa kya ti ke di i ke a ne ta ti a mu a ne ta tin de ta zamana kha ne ta tin de ta zaro kha ne ta tin de ta ana kha ne jim am o kam ki ta khuno ti ki an e he ya ti no ti a mia ti ve anja a he ti u di feste e ti kho kya ro kota kwa ti mungwa ansin na unga ta kha ti tire atam sika ti minya him kwi o tam ki tinge ati tama khano ti tama ti ti tive ta ti nga tino ma di kwana a ti ata i kara kota kwa ti tam ka tire ma kwa na sikino an e te nwa ko koka te nga kwa investino hi yo te mungwa aku an e sika nde kuri kwe mba kuri kwe ta te di kunya kaya ate mungwa ansin mama isika no mama e isika no mama e isika kwi no mama e kwi isika kwi ta tinu tete ai no te uyoska kate ya ai yu teti ngai ande kuri kwe ngai kwi isika ti a ngai amba kuri kwe ngai kwi isika ti a no ngai e isika na u kham kwi ma gwana mha ti khan e he ya tere ange tiki ha ya khama ki kwe go kwa hinu ndewe hiyo tiki kwegu okwai ma esiki tiki kwegu okwai ma mkwem ki tiki kwegu okwai ma akuri siki tiki kwegu nuna ukwe hiyo akuri siki tiki ata insena hii nuna ukwe hisen yu an e benu am kwem ki tiki ata insena ti nuna hii kwe na ugwana mka tiki ata ka hisena ta keha hare atiki hanu ma eki ndeku shu kwa na eki na utikara a isi uki tire re tikara a ihe e tiata ya kwara senate reti akwara itik esu ike tini timu wa ansen ko timi khuto tingi kya ko shu he e timu wa ansen tik ai ngi ta te ti ate esika tama khano tik ha ya kha ti atien kwa ngebi ngebi ta ko he ti kha rengie kwa sa ti kya ratin e tinu tita ata ti hin yo nga ti ki hisna ti re re na ta hin ati re na ta timu wa ansen te ti bere khamba kuri koma ti te hi te ke ga ti tin ya ma ki ti te ti ke shu ike ti amba ku ri kwe ve ku tin ka ti ti ama e i he ya khwata tin ka ti ke ti nde ku ri kwe ve ta mi ya ti ve ti an ten de ku ri kwe ve si ya khwata che mu karata ti ti nde ku ri kwe ta ka ti ti imba ku ri kwe ta ka ti mu wa an sen ko koma an sen ka kwa na ti ki ti he ti di khara do sen ko ti un dom sen ti u do sen ko un dom sen ka kwa na kha ti he tam kha kwa na te nde ku ri kwe mbo mba ku ri kwe ta te di yo wa ka tswa ita ku ita ti hi ti yo chem kwa na sika na kwa chem ik esika chem tle sika chem na si chem do sika ti u tre kha he ek e ti ngam na kwa ti u tre kha he e hi ti yo ti e di kuto na tati angwe ti ngam re ti u tre na tati angwe ti di kuto re ti u tre ti mungwa ansen na kwa koma ansen ti kwena a kwin kwa ntuna ati wave sinu to tia mungwa ati na tati iya tere to tia koma ati tina ta kwenye ati tondeta to mungwa ati tina ta tonde kwenye kwa ti wara kwate akomsa kya guji aji ti utle waji ti klete kwa ka klete matia klere kya rekara anka gu aha ha akwensi kati aha ha akwensi kati veta nuti khawana kya reka nata khamu wati titita nata khamu wati titiveta ata kwanu ti komsa kya te nge eka na utim kuima na utim tek ema ti ye eka komsa ti ye eka kom kobe ti kom sena kwa ti mungwa ansena kwa ti dosen ma isika ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ndi uta ti mungwa ansena kwa ti ngama ti utrehe na kwa ti dikuto ti di hinko an tek ay a jarok ay a kanak ay a kunyak ay a jamanak ay a mungwa ansenka ika tik eya an tahati a uwa esi anka sena kwa ti mungwa antik ehe ngi iyate ti tek ayetik ehe ngi ta iyate ti jarok ayetik ehe ngi ta iyate ti anak ayetik ehe ngi ta iyate ti jamanak ayetik ehe ngi ta iyate aku ita uji ti asi abasi yako kamu wati tamska ti kamu antimisen sinu ngi hoji ti ya hi tam ti homk eki ya hi tam ti koma hi vekwe na uti ngum an ti twa tem kwanam ka ti ngusi ya te tiyo nguma ti a abasi ya te ke kema ti mtamu wa guma nguheta mukunda a nguta doti mukunda a ti ngura nguma kwa nguwa a ti ngura ngusi karata ti ha ngura ti ha mukundara ti ha ganara ti ha kharara ti ha dom orora ti ha kakurora ti kakuro na kakuroji atuwen mati ya kwa takwa ti ngoma kwa kakuro kwa ikako ti gana kwa ikako ti nguma ngoma kwa takwa nguwa kwa ikako ti nguma nguwa kwa ikara kwa tuwen mtuwa kia kwa takwa dao mtuwa ngoma kwa dao mtuwen mtuwa kia kwa takwa ava ngoma kwa ava mtuwen mtuwa kia kwa nguma ngoma kwa mtuwen mtuwa kia kwa takunu ti wakia resenu amuk ema ngutwi akhoji mukunda tswi kunu yanu tidi siya ko tihara ga mukundara no timu wa ansen ti ma mukundare kareta ti mu wa ansen ka kwana ga yati he hi ti yo ti koma ansen ti ngam ti utreno ti dikuto ti utreno ti dikere kwa ngana kwa hi go kwink e ya di o tsaki na ta iyate tu mukunda tu dana na tu kwin go na tu tsara na tu nguna na ta i tswa tere kareta anka ti simu antimi o ba ngi isikiti aji te a te uta kun ate swere matina te kwa kha tswa si ya te ta khana te kwa kha khuisi ya kwa teta te kwa kha ngeusi ya kwa teta ta kwa kwa te kwa kha gengwa ra kwa ta te kwa kha ka ngwa ra kwa ta te aya ana ta ti ku te te myom ka kha tsa dik en ama te ki ik e te anjangieu ta kwa te kha te te khui an dik en am kho aji te uk en amji te mumwa ansina ko koma ansin khwe aya ate ana kwa ta ti nu ta kwe te te aya ana ta ti ti ma ta kura ma ai shiki ti ti nu na ta ti i kara ti re ti aya kwa i kara ti ti ti ai si ya kwa hink e ya kha ti tsam ka ai si ve ti tsam ka gana ve ti tsam ka khara ve ti tsam ka dom uro ve ti dom uro si ya kwa na kwa hi ki ti a i he ti mu wa ansin ti misi nu te kai si u kunya kai si u jamana kare kwa jaro kare kwa ana kare kwa ta kwa tsubu si u kya ka kwa na shi ti he ti o ka kwa te mkuma te ta shi te shi ngamku na kwa te di kutoku ma e nu ma akuri nga jika tsam jika ji nu ha akuri jika ji nu hara ti hara ti mare tan dati kwa msa kia te ti di tukona di ma ave ti di akere kwa ngana kwa hinya kwa te kare kwa ta kwa kunya kwa te ya ta ti ha kai a na un ak i ji he anta kha iya tere kare ati kwa mti tate khoje ti di tango mgui ti ve ti kwa mati khoje ti kwa kha takuna ti utakuna ngana udangwe ki ti ya kwa ta aya ti ana tati nu ti takuna aya ana tati ti uota ki ana tuana ti ungie una ti utuina ana ti utuana nu ti ungie una ti utuina takuna ana tati ki ti ku ana numa ti abasi ya guata khahe ti ngejika ya ukyati kema na tahinya tematiki ngita i nyati mauma na tahinya tematiki ta tiki te ai ma i nyati na tahinya tematiki nita jarut ai ma i nyati na unko na matinde ta nita kunya ai ma i yate ti mungwa ansina kwa kuma ansin ti ma ganara di ma kharara di ma dom orora ta kwa ti kyare sina kwati mo asina kwati mesin ti khuti yo te te ta ti ka kwana siki ti ute ka kwana kha ti he ti ngam ti utrehe na kwati di kuto ti utrehe no a i si ti o ka tswa gwe kha ka kha ye e ka siya gwe ta khuno a ka kha ka kha ana si tama khuno ti ana ta vetsam ana ti si a ka go ei kha nga tsa ntse o ntse di kuto kudi go kha tsa ntse o ntse ngam kudi go a tsa mti ana ta vetsam ti si kom ntimi no tsa Maki hamu wa titi ngam kuhota. Maki hamu wa titi dikutu kuhota. Mamga mkidmu isa. Tiha ngara khara. Maakuri isi kimu komisa. Tiha kuri rakhara. Mamga namki. Tiha gana rakhara. Maakaraki. Tiha kara rakhara. Maakere. Tiha ere rakhara. Mamgwe mki. Tiha ngwe rakhara.
1: Eska.
2: Yawa yane.
3: Come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in, come in

0: love this bit. It's Gazi Clap.
1: Teu tiri karoti, teu kwenjine, teu doji, te anakotinke kreika msiki, ekska FM siki.
2: Ya, kashibike wete chiga, taka chige kango, kuri machi kahe, chika kige kango kahe, ya kisha kahe, kishi nga wanda, nga waka, yesu kututumbra. Ta, chenkweke gamaka, uchi dekwe, kanyi dekundwa. Ito tohuka okuita akwe huu. Chengu ya nga chengu ya chengu ya miku kaya kwe. Ake. Ata mnui. Kaiko. Tane dawa nui kakwe kam. Taka chige wana. Ngungu de ngungu ka. Taka tunga shwa. Taka waka tunga shwa. Ya chige shengu de. Kengu waka kakore tunga shwa kwa ma. Ama kane ya owa. Taki a ma kane kore taka tunga chengu. Nga kaya nga kaya nga kaya nga kaya Kangdwe muke naka gamkai ka tojala tamaka ke kontiki ya ukora kashi ta ya dobi tojala de enongi khadde chigde ne khaya chigda singa kama anchi ya chabu chau ta kemba gum de a kon ba chati ke ke ngungi wanda ngungwa mi nga chiga nga wagunda no wakwe chinga na chiga hem kongda ya thongwa mashin ka je Tasa ke no. Chingu ya chidi nga uwa kwa un. Wula nga chidi nga tama kwa un kikara ke dugu. Tae, jungu ke umetari. Muka nga tama kwa un kari. Tama teni nga shanka. Nga kacha unka amichu unka. Tama kake kamshishin teni nga chidi nga dawa chidi wana. Tata nga ke Mitwa tu mchano kwa agari shanduka awe mari shanduka mtuwa biki mchanga mkai. Tamasha wa tau dibi nganu achishi mika uwa kwa kuigeyete mitwa kakuchanda. Kangike mi mani ya kawa. Kawa kaa angoku nungu kutama uka utake agawa inumu agama agama kama netika mitake awe mchanga mkwe nungu. Ta atene sombra kachau huu tata mitake mitwa. Nikundagi. We komang otenge. Chitoto ema kutanelegea agi. Chike ikula ki. Ki chawe ki. Kwa kikang agi wingi itaka chike kama. Mucha wange mihinge wange ke lama. Kang kwa nkula taka chike kama kwa an. Nka minga chike supa. Nka ki ya chau kasha atake. Ngo. Kekam chaka kaya atane kashi nini ka nga cha wangkula kema. Amatane la nga wo. Amatane la nga. A ngi kanki goya. A daka uchama akatane la nga. Dagi anyang. Nga ngi cha wanda amatane la nga. Daka hachige juja nga nga kwe. Dagi nga wo. Nga kakula nyesungu tana yanda ata. Nga wakia nga wo tani. Wanda wudabu chige ya ngwi. Tari ya kwe cha. Shao kwa uke kori kwa uke kama nga anuma nui. Ae chide nga nuita nuita nere nga kaya pangwe owa maa chule. Ta nga nui gamta ne ta chawa nuita nuu tolu chuta ke. Kai. Ke ngewa ita ta chawa ya tariba wo chikwa lume maku takunda kwa kwa. Ka e. Da ke tracho ngwe o ka mo tshidishung ta nika dewe ta ga ya. Ya khashin tshidishung di ibatshi di tutu tsheta chu. Ka harem o kwa ai o kwa mo o kwa mshoko shini ge kwa denga ikake ngwa khuta ka ke chi. Da ke khanga o ke kha a ke tracho ya juba jutoma ka kuma wa chi akakhango ya ke tracho ha ne. Chawang kura kaya ke kagwa mi te kanga wa temi ake duga ya juja gam kaya ame ke ngu din te konya teke ya ushi kao temi ushi kao temi juja koko temi kuta kutu shami taka ya juga na kang si geng kata mame kake kalata mi dewe kake shinda kake tawa mi ke kata na mi ndo chaba chao ta chige shindi we koma ota nangama kama chige taka we au kwa waka kaha mi di khari jungu wa kaha jusho kushi Tadi shoko shima chi, tadi gikhale angate. Adewe khale atwata, atinga nga jishi, tiga tra. Nga shing, uka hat, uka auge shinta nga chi gita nga. Ya, nga uka ita chumpa gumi, ah, mge, ye, ka nga nga, Kua kwe tini nga ka, nga ka ija ka kua kwe tini, kula, kula, kula, kula. Konga ye kua kwe, nga a, kwe tita ka kua kwe tini. Sha kua kwe tini. I did not go to the guitar. Meantime, by any take a true gasita a trois, gula. Got at the play, pick up with an egregia, gregia. Cut him, cut tongue, I hung a cut true. She listened. Gregia, da. Tongue, no need and no new pride. Want a to look good, take it, ya, can not a jotto. Twang, you ban a gasita, truck and gun by my cogging. Gula chim. I can't let it turn what I do need and make a good at Ayakusha. Go a quick training, I do go cooking like a go a quick training. Shakaya go a quick and no, sir, no. Kahwan, you shall kahwan, go a quick thing. Day. Ye at chung, day at chung, day at chung, day at chung, day guy, Makam, Kanya, or a kasha can't go a quick thing, and Kanya, or my day. Kungunde amegamu kani kumasha hinda hii itugang tibi kwe haguwa kunda kichi tihave haguwa kunda kichi ya ngausha ya ngaumi chatikwarumi ya chindwa nguta chindwa nguta shaka kuma kundua na kikumkula na kikai ima kande itua kwa kai ngausha ngauke kwe na ikai kunda keota shaka kenda ikawota shando gana indua dewe kwa gagaka kai kakai Okay, my yasha. No, then you wonder. Ya, come, ah, cool, ya, cool. That jibbeka, ya. No, muka, di, make a shachi, the jibbeki. Ah, deva, you wait, cry, she sing, itchy. Jibbal to do coke, I got double quicker, and kayaka, and she got a more quercha, kayaka, or quit a clout a shanga. She got double quercha, and got oka, cola, oka gum. Aganeta kushinka agama agishinga kula kula chitwa agam ankula a okukha kula yacho tachi twa wisha shaata kula kaganda shake gama kwenkula mujumwe twata kwa kuri machika ya chao tajumwe taike chinwe sheta kula tajumwe anishi kama kwe gam ten kwa musha harshi kwa ke masatana ke gukhaya ta ke chi nchiga shaka kwe deke ya I will be able to get a little bit of a Kurimu chikunda ngwana wisalele kunda kukeo. Ta toa kaya chita kakake chawa kurimu kaya kichikwarume. Shatra kankwe kada. Shatra kankwe dame kuna kui. Shatra kankwe. Ta kaji mitaria kwe cha. Chikwarume kwe cha geta kankwe. Ta ngodesa ngodege kau ta kikikawo moko kui. Esa kwe kui kaya kangsa kwe kau. Ta chitoto kurima chitoto. kokwi icha wayangu wathi kanti akashimondo kuri machi qeqe kuke khango ka dusha dukqeqetsha go kha yamone qaqawo uthi yakhango ka dadle yashada qha jumke kunda aha cince nicha u a wokwi nisha athi kai da wokwi dasha asha asha shada gukwa ka ukusha ukuthutsha a acha umusha khale ka he jwa qakula hangatane iwa akhango dadle yashathi kandwa ta ka khale wa mju chijo ai mama ku hata nya sha singlish ta singte ka shimi kunda ke khango kuri machi ya de ka tu kuke khango mde ka de kwe khango amde ka mde sha ka ne ya khokho ta khola ka ta kha khango ka akando ama chikbe khokho ma jabu chau ti chikbe nga khom khom sha ha nga shi jabu chau nga ka khaba ung kama ko kwikwi ke jitami dawa jita ko gara wala kwa de ka ko chu ko sham thoshin ai mami khai ai mami thoma ai mami na sha guka tin wa da anu ai ge ga shimu kwa kondo atam da ga shimu kan kama ko ga shimu ga sha ga he ti khwa indwa ku ke khango ke tsautuna te a tinka ka nga chi thing a twa a tinka a nga tinka da akakwan kama kota kundu da tonga kundu da manca shinka akakui akakui kui kama kui wati kando akashimu kama kui midele da itoto kusha chikaka kango atutu kusha da o he kwa kama kama kota sha akadu kata kakaushin kula into akuke khango ka kula akakhu ithama khotekiki niyem chimatiti amacweke yangkesha khango ka emthonku ke khango omteke khango makesha akangke shinka yathanga acwashin daga acinga bakayando nje yang ashinka yashaka akakhu mama daga shimi yaqinshindwa shaka maqwa wa kwa

nga nga e ka go nwa asa we ka go zo ya te qi e mana ba go ntse e ka go andwasa e ka ya di ga di meta kwana ga anwe ka go mantwa go ntse ya nta nga zo ga go de ntse na go ma ga go ntse le ka le tama a ka go ma ka mo kwe ka ntwa ma go ta ga di ga di meta

Ek skaan if emo 107 owe dan no 9 tsame 8 tsame go takwa 28 minutes nge go tama am o tsam ke gatwa go ta ye ke go takwa a di a koma re tsamtsika a teng eng e tswa di go ganwa ha mtsama tu ga ata go ntlwa ha ke ma ga a bana go takwa tshitsi go tlukwa go takwa ga a ti ka ra ha ke di am o tsam ke ta go no ga tsam di tata ga ta go no tsum kwa no ka teng u ti tata ka masipatra mo ka tama ga u khoma na ga abana go takwa ku ntshwa goma a ka sino ga a ta ga tshitsi ya go takwa tlukwa go takwa tlomma ta go no vendo ku ntshwa takwa ga si a ka si te ko go go takwa ga tsho sino go takwa ga tana kwa wepe tim khoma hambe tama khan khana kha a yama dik emata khuno kha ma i tso kha tlama kha ta ma an ma kha tlama kha ta kha ere kha ta kha anti ta ya ti ti ya kwa am khon kuma khana tlama ma kha handi kuri kwa kha hekla ma ma nita i yete no se tsara kha ta nita i yete ntshe kha ma nita i ya kha ta nita i yete nita kha ta nita kha ta nita kha ta ta kha he a i tso kha o si o ka no kha tlama ti ma mtshe ma khon tlama no a sen sino glue tsara kha ta khong he tsara kha ta tshe kha ma kwere sena kwata ma isi kamuno ta anje na ta hinu ha amuwa ana matata nungam imka ngunzezi kakangambere karita ati khom ati ahiyamata mkum kuin kuma na ta ikara ngunzezi mungwa tiri karita na utimusa kia ati anja ti tako si atka mkwe ti takwa tehi ati kingi hambere kwanyi ti takwa atka mtehi ti kwe takwa woveta ti utakon khan khana atka mtehi ndie kuritakwe tiki tehi no khan ngunzezi ndie kuritakwa ka he ahe aye kana ta din tre a i ti mo di a anja tswa a gwana mo khatlui ta kwa ti dia gengwa ti dia ti tata kha gengwa kha he a he ti u gengwa he a ta kha ti ya si gengwa ra tan kha ji kha ji mba kuri kwe oka ta makha tim ta ku mate ko ta ko maka msi anna ta iya ta ngin a tim ge u mati mo ti mo tre ka ngin a mangi u kwa i ti mati mo an ai man kana ta tinu kha mka ngwa mkha ma tim a tsam ti e hima na tati ngu mungu kukara kwa takwa aba siya gunu khara ti mara ti mungwa asen ka kwa na khai tikiti he ti ngam ti di tre a na kwa ti di kuto ti tuara nutiko ma asen na kwa ti makiti ta ndi kuri tuare ti timba kuri tuare karita nuti tuwa te tuite ve te di yowa kaha ta kwe tuaita yowa mte mkaha ndi kuri kwe mba kuri kwe ta

0: xa FM ka wa ole ngobe bonqo mtene kuchu awunqo program go se wuse ka ke radio ke ka ba tu ka isi bonqo go se le wala ngi tsan tene go nqa ka mo go da ka wa ole ngobe bonqo mtene jo ngoba go sa ka wisi ka ngqo ka ke radio go se le ka wa ne kha ka wa 11 minute da ole ngobe mtene jo ngoba go nqa da ke masile ka wa ka ke ngole kha kha ka mo go da bonqo go se le ka ne wo lusi se
1: FM.

Exka ef em kawa ola ngoy mtana kuchu aung program ko sa uji se ka ke radu ke kaba tu ka kai se panga wa ko sinda ke ola ngaji chan tena ko kama ko ta men ngoy ka ngal me kan uji se ko sing de kawa he asing ti ti ngali ngui ngwa se de nguli ko ka ka thoma ko ma se de kawa chi ke atene na thui se ko singi ko ka thoma ko ge chi kuna kawajin ngau tule pangma ba kusin ngai da ge ngai si ka wikon tomo ga ya da kawajin ngau tule pangma ba mkwase da ge seishu na jicha mkai si tani tutu kwa singi kwa ka tomo ga mkai si kwa u ngai ka tomo ga ge kanwi ngai jing da kawajin ga ge kanwu se kusin da ge amman ngong si ngai o chukuna o ka jijikang a unga ba siptari kawajin ngau tule pangma ba kanwu si se kusin ge a ngunga kamwe kanwu lu si se da sing aman mo sing ka wa sing ko kula kula ji ma thui sa ko sing ka wa sing e ni si ma si de ka ku kon to mo da pang ba a ku ngu ka mu ku sing aman mo sing wo ji ge mtan chong wo le ngo ba ng ku sa ku ji se ka de ma si de ka wa ne khe ko ne khen tin mani tem tan chong ba ka ge man da kha da sa de ji ma man da kha ge wo le ngo ko nga a de pa bu kham ngo ni tu tu ku ngo ba o la ng ji chang ku sa ka wi si ga ko ka ge ra tu da ku a de ko wo la ng ji chang ni tu tu ku mo ka bu kham ngo ngu sa ka wi si ma si de ma ga ne ge me kum sang ngo la ko nam de ka wa kha su nu aula da kan wu si sa ku si de ge chi chi ko thum ko chu ku na pang ba a thui sa ku ngo kam ngu sing kan wu si si a tu tu wa tala tala tu tu wa si nga ke kawai kanu a tonno de chaw clinic a tonno de chaw hospital o kanu a gwada te wodoku kawajin ngau tulai kanu se sago sige mawngo maso tendu to ngaba olang

ka if kawa ulango emten kuchu aung programa ko sa kuchu si ka ke radu ke kaya tu ka kai si pangga ba kuy kai ko radu ke numero yung wani tin siya ba FM ano mto tu ka ulango wa hung kuy sa kuchu si ka ke ulango ko na ke kaya tu ka kai si pangga ko si lagi ka uwa kana uruji sa ko si dake iji che ko ka kam go chu na pang ba a thui sa ko sing ko ngwa kam ang go sing kan uji se a tu tu a sing a ge chu na mo ji gem dan chong ngwa lang wa ang go sa de kwang kan go su pa ge ka we tu ka i sa go sin dake a fir in dhar ta kham ni te mo ko e ka ngwa lang ngwe ko ji ta ba ke mo ma so ten du ta ngwa o lang

Exco if kawa ulango ipango mtano kuchu aungo program ko sa uzi se ka ke radu ke kabe tu ka kai se pango ba ko kai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen nega fm an mtu tu ko aungo ulango an ko sa uzi se ka ke program ko kona ke kabe tu kai se pango ba ko kai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen nega fm an mtu tu ko aungo ulango an ko sa ka uzi ke ko ka ke a ulang ko nga ke kabya tu kha isi pang ngo si de ge ulang ji chang ten ko ma thom ka de kwa program ta mo si de ge kaba ulang ngo em ten chung ngo bang sa ka u si gang ko ta ke ra thu ta a ku si de kwa khan ko su pa ke ses en 20 kha minute mo ta ngo le nu e ten ko a chi ta ba ang ko sa ka u si se ka ke ulang ngo ko nga ku ali kwa program ke ka u ka nu si ko si de ge ko ma sin ke ka u yiji che gu ka thom go ngana kwa kan usi gu na man ho sa wo ji ge mtan chong ngo la ngo hang ko isa go ji che ka ke radu ali kwa bu kham ke mong ma so tendu to ngo ba ulang

Nata e go matsemka khoma. Nata tsa mo ago eh tsemka go tana o tsa mo ago ga sim am umtwen mka. Ga si o mo am ku umsao emka. Tswana ga itloka qomkwana mkare aba mje emka tsa mo ago re eh tsemka go eta. Le go gestesi ka go di a. Am tsema a se South Africa go se ki an kara kiri. Nim ka go tsemki. Go se namwako platform teniki ka go tsema X Sky FMK. Kunji damasiji ka go di twaji tem khamiets ka pomki ni nyam dot ata ka kunwako. X Sky FM kwena ngongorwe.

ekskwa olengqo emtane kuchu awngo programa ko sauji chi ka ke radu ke kawya tu ka khai chi pangwa ko khai kwa radu ge nimuru ya oni tin seva pen neha fm maside ge se omni te kan gu supa mo gawngwa ba olengqo ten khoji taba kon de ka wa kreme ke safety ka ne ulisi ko sin de ge safety ko jingwa u thule pangwa ko se wo ji ge mtan chong ngwa la ngaji chang han ku sa ko ji chi ka ke a olengqo kon nga ke kawya tu khai chi pangwa ko khai kwa radu ge nimuru ya oni tin seva pen neha fm anum tutu kwe awngo bol ngo hanku sa kawisi ga konta ke kawe tu khai sim ten gu chu awngo bol ang ji cha ke me kum sem ngo ne kha ati ji ki kwang se zimini te kan gu su ba mo ta ngo ba ole a kwang de ka wa krem ke safety ka nu se gu si de ke safety ka ji ngo tu le pang ngo gu si ngan ko ko mo sin de kan ku nai kan wu chu kan ko chu ngo o chu ku na o ko e pang ngo ba chu wa wa ji ge mta chu ngo ba wala ngaji cha hanku sa kawisi ga konta ke radu ke maung ma so tendu te ngo ba wala

exka f m kawa olengo yam tene kuchu aungo programa ko sa uji si ka ke radho ke kawaya tu ka khai si panga bakwe khai kwa radho ke nimuru ya honi ten seva pen neha f m ma si dege kwan khan ngu supa ke manite nga e umo uta nga olengo e tene kuchu a chitaba ngu e sa kawaji ka nga kwan ka ke olengo kwan nga dam tene na si dege olengo den hoji taba kwan dege ka wada ngu ke community ke drugs da wala nga kwang te kan usi ago si te khasulang ola ke kwang mini te kan gun hanga ko mo ga nga wala ni ten hoji ta bu sa ke kan usi ma si te safety ko ji ke ago si man ko chu ku na pang ba ngai te ke kan wu lu ji si a thui se ko si wo ji ke den jong ma wala nga ji cha ang ko sa ko ji ga nga kwang ta ke ra du ku ali pa bur kham nga hum tu tu ku nga ba wala nga hung ko sa kawisi ka ngkong ka ke radu kwisi de kawe tuwa kaisi mten kuchu au ngo wala ngu isa de jima ka ke purkham ngo kwa nga alikuwa purkham ke mtutuko ngo wala ngu isa kawisi ka ngkong wala ngajicha ke maunga maso tentuita unga ba wala ngu

0: exco if kawa walang ipangom tano kuchu awon ng program ko sa wajis si kage radu kay kaya tu kakay si pangom ko kay kwa radu ng numero awon iten si vapen neha FM ngalum tutu ko awon ng walang ng ko sa wajis si kage program ng ko nga kay kaya tu kakay si pangom ko si dagi ka uwa walang ngo ten so ngo kay masid dagi ko ang kanyang ko si pa kay 22 na kamanite mo unta ngo ba deng kika uwa kinino ka uwa juha ike kola kakwe usila kwen haide kawachi ngaw tulage kane kaucho ang kakwa ahana kamuga problem ngaw ke maungwa maso tandito ngaba ulang
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

Nata e go matsemka koma. Nata tsa mo ago eh tsemka go tana tsa mo ago ga sim am umtwenka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka komkwana mgare abam je emka tsa mo ago re eh tsemka go heta. Ne go gestesi ka go di tsea. Am tsema a se South Africa go se ki an kara kiri. Nim ka go emki. Go se namwaqo platform teniki ka go tsema X Sky FMK. Kunji damasiji ka go di tswaji tem khamiets ka pomki ni nyam dot ataqo kunwako. X Sky FM kwena ngongorwe.

ka wala ngo em tan ko chu aw ngo program ko sa wuji si ka ke radu ta ko si de kwang wala ngo ko em tan chu ngo ke dang ke ma si de ka wa ke nino e ke jo ke ko la pang ngo ko si te ke ko ji ngo tu lo ke ka na ka chu ngo ko si te ke ka ku si la ka ku an ta mo ko e problem ngo ta ma nu ho si ngo ke wala ngo ji cha ngai de ke ka wa dang ta masi de ge sumon chuan ngum de ku chungwa ta sago ji se ka ke olang ji cha kon na ke ka ba tu kai si a we kai kwa ra du ge nimuru ya honi tin seva pen ne ha fm ngal tu tu ke a u no olang ji cha ngwe sa ka ji se ka ke olang ngo kon na ku ale kwa program ngo hum tu tu ke ngwa ka olang ke mo ngo maso ten du tu ngo olang

0: tanu ku chu aungo program ku so ji si ka ke radu ke ka ba tu ka khai si pang ku si dai wala ma ji chang pang ba agu ngai de ge mto tu ku aungo wala ku sa dai ma si de ge se jin dar ta kha mani te kang ku su pa mo ta ngo le ngai ten ho ji ta ba ang ku sa ga wi si ka ngo kon ka ke radu ku ni ku program ngo mto tu ku ngo ta wala ma ji chang ke mo ngo ma so ten du tu ngo wala
1: What is it? London, America, Joburg.

Exka if kawa wala nga wem tani ko chu aung program ko sa wisi si ka ke radu ke kawe tu ka khai si pang ko ke khai tu radu ki numero ya woni ten seva pen ne kha fm ngun tu tu ko aung wala nga jita ngu sa wisi si ka ke wala nga ko na to ma si de ko ang ngu su ba ke 2020 minute mo ka nga ba wala ngu ten ho jita ba ngu sa ka wisi si ka ko ka ke koe man nuga wa ton firi to maside ka wa kola ke kininu panga ba side ka chi ke kan khau chu nu a wa side ke ka go zilam ko side ka ko a ne kam ko e problem ngo to panga ba aman ko sa o aman ko wa ka go zil ko kan chu hale wa chi ke ten chu ngo lang ji chang ngo ko sa go ji se ka ke radu to maside ke kon khang ngo su ba ki ne 20 minute mo to no wa le ni ye ten ko a chi to ba ngui sa ko ji se wi se de ka wa me ko mi se ngo le kan ne khe a de ji ki tin a de ji ki ko em te chung wa ngui sa ko ji se ka ke ra du wi se de ka wa dang ta pa ngo wi se de chi ma dang ke wo la ma ji cha ko na ke ka wa ka ke man da kha ta pa ngo wi se de chi ma man da kha wo la ma ji cha ko na ka le ko bro kham ke em te chung ngo wo la ngui sa ko ji se ka ko ta ke ra du ke ma ngo ma so ten du do ngo wo la

kawa oleng ngawe mtene kuchu au ngwa programa ge kwang khan gu supa ge ses minute mo ung ta ngwa ba ko man khun ko tol fir wo chi ge mtene chu ngwa wala ngu sau ji che ka ke radu ke agu si de ge ola me ku bi sen ngwa ne khe ati ji ki tin ati ji ki ko mtene chu ngwa ngu sau ji che ka ke radu ku le kwa program ngwa mtu tu ku ngwa ka wala ngu ji chang ku sa ka bi ji che ka ke radu ke kanu ji che ke ma jo e kamu ku bunga ke ibiji che ke kumisa ngwa wala ke khokoman ati jiki meta kan gun ati jiki kwing ati jiki ngole jo ngwa mta chongwa osin ngai jetman style o manel ngwa da bungo se on tutulu sila